0: na nakakaputan mo niyan, kaiban sa kuyang mga pag-iriba, ano pa kami, nag-iinganyo pa kami kay mga tao na subuot na magtao.
1: Okay.
0: Ning presensya, lalo na sa
1: okay. Gamit.
0: Gamit. In kabingan ni Ma'am Faith, si Chairman on Marketing and Advocacy, sabi niya po, o yan ang kaipuhan kitang magtarabangan, kunda ay talaga, wala kitang magiging, ano yun,
1: maging resulta
0: na,
1: yan.
0: Ang pinaka-objeto, ang main goal ka ini, sumapakaray ang eskwelahan. Kumbaga, kami bilang mga maestra, yaon kami dyan, kami man mga nagsisirbisyo, kasabi po nindo, takot na imo po, kainin paagi, kainin radyo, paano mo mapaabot sa room mo po pala sa mga tao? Kaya ini po ang pinaka the best na paraan mi na ma-disseminate ang brigada na mapuna po sa June 1. Kaya po, di iyan po magkakaigwaning ano po sa pag-apod na kayo.
2: Brigada kick-off.
1: Brigada kick-off.
0: Malibot po, naaarap po dun sa mga tao.
1: Okay.
0: Na mas, that, sabi nga yun, dahil sa napag-alan ko, mas magayon niya madam pag-agalugod po. Tama,
1: ma-press po pa, tama.
0: Sabi ko, o mag-aralo ka mo sa...
1: Saan oras yung kick-off nindo, madam? To be exact. 7 a.m.
2: 6:30 po. 6:30
1: a.m. May motor kick and may pasumbaman ka mo araw kang
0: tarawi. May program.
1: Research.
0: Patugtugon po sa buong pawa na malibot po. Ta.
1: Ang kuni po. Bandilyo. Okay.
0: Sa ano ko po, sa committee bako na pigakaputan, kahapon nakaurong po na si Kagawad Quintanilla,
1: okay.
0: Kaptito
1: Villanueva. Well coordinated man pala.
0: Tapos si Kagawad Soto, nagkaurong po na po sinda na buo daw po na pwersa sinda maano sa...
1: Wow, very good.
0: Ang araw nga ni Ninda po, alas 8. Sabi ko, agaganta po, ta.
1: Iyon ba, tama yun ito, nung panahon na madahan, harap man kang mapapisipan.
0: Yun po ang ano. Tama ito, 6:30. Kaya grabe po ang pasalamat mina ang namamayo kang barangay, grabe, full support.
1: Full support, very good. Sisi ay kapitan dyan sa ito, sa pawa?
0: Kaptito Villanueva.
1: Tito, Kaptito, Uragon ka man. Kaptito, Villanueva.
0: Uragon talaga.
1: Sige, salamat, Kaptito.
0: Pati po ang samuyang SGC Chairman, si Kagawad Eddie Quintanilla po.
1: Ayun.
0: SPTA, nakalimutan ko, sorry po, nakalimutan. Aktibon man na SPTA President, sarok man na Kagawad po, si Kagawad Makoy Asaytuno.
1: Makoy Asaytuno.
0: Mga matibayon po ang
1: samuyang. All-out support man, very good.
0: Ang gabing support sa iskilan. Salamat po nun po. Resources yan. Po yan. Mabumobilize po pag yaon ang pagtarabang.
1: Siyempre. Oh. Dapat makulang gamit, makulang serbisyo. So, presensya mo.
0: Okay. Malina ko so po, SM Road, kapag mailing mo bagang matawuhu.
1: Yes.
0: Ay, masabay naman daw ako dumas.
1: Totoo daw yan.
0: Iyon, nagpupon po kaya yan sa dahul na tao. Tapos simpleng may ano nga yan yun, maduman man daw ako.
1: Iyo, makatabang lamang.
0: Iba dyan, iba-ibang klasikang pagtamang. So, nag-arugan. Okay na yun.
1: Iyo.
0: Nag-arugan. So, ikadawa naman, voluntaryo talaga silang nagtatabang. So, iba-ibang klase ng pagtabang.
1: Very good.
0: Welcome po, Gabos, iyan ang pagtabang sa tuyang eskwilan, sa buda, tuya ini.
1: Buda para yan sa mga aki
0: sa
1: mga aki, diba? Sa mga estudyante.
0: Sa mga aki man sa nagabos.
1: Totoo yan. Ano mga ni Bagamada? May pa Zumba pa, igwa pa. Itong su taga Buragwis ka kahapon, di ba? May pa Zumba na asinda, igwa pa nga ni Sinang Pikapod na itong su garo. Itong karakanan bagang ka. Budol 5. Pagkatapos.
0: Nagbakaranya kanya po na SM Road ki mga dara. O may mga dara
1: na sunap po dyan
0: ki pandesal. Tapos ki tubig. Kanya-kanya po. Mailing muna po ng ano na bayanihan ng pig-apo.
1: Kaya
0: iyo po ang pinakulungan na unang. Uragon talaga.
2: So, diyan po baga naman sa team na ang objeto po kang preparations ni for the opening of classes. Ito po bagang sabi naman sa team ang nagkakaisa para sa kaayusan and kaalaman.
1: True.
2: So, di lang po kita nagka-focus lang talaga duman ang sa although major concern ng school preparation for the physical facilities.
1: Iyo po.
2: Opo. Na magiging sabi nga ni safe, clean, dapat malinis,
1: yes.
2: Ligtas, and learner friendly. Pero nag-aano man po kami duman sa kaalaman.
1: Yeah.
2: So more on literacy.
1: Okay.
2: Nakan mga aki, so mga sa pagbasa po baga.
1: Yes.
2: Kaya kung may mga mahuyong buto, may mga extra books po sinda.
1: Nako, mabuti na lang sinabi mo. Gusto mong libro, madam?
2: Opo. Na pwede pong ma-donate po sa mo. Ta para po sa may igwa po kaming mini library.
1: Okay.
2: Para po ma-develop po. So habit
1: of reading. Mare man nakaunabi kan madam ta. buyong ng mataw ka, nakunakun natapos dyan, iyan sa medyo addiction ko man kayo.
2: So, elementary pwede days po baga umaano kan mga kay during their, ano, may aral po baga, may aral program.
1: Sige. Okay. Ipakunday, tayo pa magkumahali. O, tayo pa bigbit ko na sa Indo. May may hinali na ako duman sa library ko. Nakulun ako dyan.
2: Okay po.
1: So, Weng, ready mo daw na iso mga libro ko dyan na hindi ko naman nagagamit. Ito pa umukha ka, madam.
2: Okay po. So, malibang po duman sa tuyo po na sa Brigada Eskwela, abot may man pong ipaabot sa Gabos ang tungkol po sa Oakland Balik Eskwela. Okay. Yung enrollment po.
1: Yan, sige po.
2: Ta side by side po, baga kasi yan. Hmm. Na, habang nag-brigada,
1: may nagpapa-enroll.
2: May nagpapa-enroll.
1: Very good.
2: Ma'am?
1: Yes po, madam.
2: Ma'am MG.
3: Good morning po Apa. Sa SM Road and Apa. Sa Gabos pong Paradangog kang Radyo Oragon. So, para po sa enrollment naman po, for kindergarten po, okay. The requirements po is number one, yung photocopy of the PSA birth certificate.
1: Okay.
3: And then, yung ano po, if in case nag-daycare po, so aki, certificate of completion. Okay. And then po, yung ano po, ma-fill up po ng form.
1: Okay.
3: And then yun po. For grade 1 naman po, the requirements are number one, photocopy of birth certificate, PSA. Okay. And then yung progress report card, completion of the ano po certificate of completion galing sa kindergarten. Mm-hmm. And then yung ano po enrollment form na fill up.
1: May honorable dismissal naman ang grade 1 pa mangit din.
2: Hindi
1: pa man. Usually baga may ano yan.
2: Opo,
1: sa baga sa school kid. Sa baga pag ano sa pag DepEd, I mean public school, di man required ang honorable dismissal.
2: Ay,
1: I see. Dayman okay.
3: Po. And then po, for ano po, grade 2 to grade 6 po, confirmation slip, okay. And then progress report card, and then yung, yun po.
1: Ah, so, sige, sige.
2: Alright. Pero po, para, pero po, duman po sa mga boat mag-transfer,
1: ikaw
2: po bakit ang mga transferees, mga balik-aral, students, magdara lang po sinda kang card, po, then yung PSA birth certificate.
1: PSA birth certificate.
2: Pero kung hindi man po available, ito po bagang alin sa civil registrar.
1: Okay.
2: So sa certificate of live birth.
1: Okay. So iyo man sana pala dito.
2: Iyo po.
1: Alright. So mga buotabi, mag-dunar nin kung ano pa managamit apart siguro from Daspan, Sigid, Samhud, Martilyo, mga pako aruga yan. Baka nga ni kay Papa Indungyero. Baka na araw mo baga ang bako man sa araw mo baga pag DepEd, typical DepEd school, nakulong kay mga pagkukulang. Sabi ka ng pagkukulang. O, yan. So, baka lamang may maidugang ang mga pag-iriba na kaantabay mo yan. Baka kung may kakaluton ka mo dyan, may backhoe ka mo, o, daro na nindi dyan sa pawa. May dadampingan. O, baka mamaluan ka, nagkasabay ka mo sa blood control. Joke man sana. Anything else, Tabi, Madam Principal?
2: Okay po. So, sa Lunes po, Gabos po, June 1. Ang start po kang brigada and enrollment,
1: apa.
2: Open balik eskwela, iniimbitaran po Gabos.
1: Mm-hmm.
2: Gabos, all types of stakeholders.
1: Yeah.
2: So, yan po. Dan, so, sa mga mga parents.
1: Parents.
2: So, parents, mm-hmm. LGUs. Yung barangay council,
1: okay.
2: Alumni organization, ah, yeah, mga members of alumni organizations, ang mga government agencies po, nagtap man po kami, nag-invite man po kami.
1: Mm-hmm.
2: Then ang mga ano pa, sa all stakeholders po, na willing po mag-support private or apo. Sige. Mga non-government organizations.
1: May abot ko lang tabi, ma'am, pasensya na, pero medyo curious lang ako. How long have you been in the teaching profession?
2: Ang 30.
1: Ayun, 30. Kotang-kota na si madam. Siguro ma-retire ng ngunyan na taon si madam. Day pa man.
2: Hindi pa man.
1: Mga perang years pa, madam.
2: Mga
1: 5 years pa man kayo.
2: Mga less than.
1: So, madali na magkota talaga si madam. Mga pension naman. O ni, mga hubin pa ni.
2: Ay, mga hubin pa po ini.
4: 26
2: mga,
4: years na, sir.
1: Ako. O, yung hubin mo yan.
2: Siya,
1: madali
2: very
1: na. Very good. Mm-hmm. Si madam, perang taong ka na madam sa pagtutokdo?
5: 13 years naman.
1: 13 years. How about you, Tabi?
3: Ako po, sir. 11 years sa DepEd.
1: Ako yan. Mga kuha na ini. Kung baga,
4: season
1: teachers na. Hindi mo na maistoryahan, sabi ka.
2: Hindi mo na maistoryahan. Masipag ka, matapaturoon.
1: Eyo, nakulo na iniki mga kung mga istoryahan. Hindi naman kayo po, ni istorya.
2: Opo.
1: Sabi ka mga
5: experience
1: gurang. Experience. So, ito yan. You know why I'm asking that? because my family is also a family of teachers. From my great-grandparents, even my sisters. I have about three sisters of mine. Mga parating naman. Kaya I could relate sa mga pinag-aagihan nito. Ang story ba kaya? Anyways, marami pong salamat for coming.
2: Opo, thank you so much po. Radyo Oragon, ang SM Rod Perez.
1: Apo.
2: For the ano po, opportunity na makapag-conduct po kang advocacy para sa brigada and Oakland Balik Eskwela.
1: Sige po. Salamat tunon. Yan po ang mga pag-inibot na gikan pa dyan sa Pawa Elementary School. Si Ma'am Marlene Cultivo ang sa idang principal. Si Ma'am Lady Faye Latuna ang chairperson man kan advocacy. And then si Mary Jane Maranto ang miyembro man kan advocacy and kinder teacher man. And si Ma'am Jenny Cervantes ang chairperson man kan resource mobilization. Sa pangarap po kan mga pag-inibot dyan sa luwas, liwatin ni po si Papa Rod Perez. Salamat tunon, marina pagkaaga.

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mula pa noong taong 1996, ang Jeremy Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay sa tatlong dekadang paglilingkod. Ang Jeremy Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Jeremy Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Jeremy Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Jeremy Balon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa katilang FB page, Jeremy Balon Travel and Tours, in Jeremy Balon Travel and Tours. Keeping

0: Hi, pwede pong mag-apot?
1: Ito.
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakaulagon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot.
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon!

0: Abogado Buhagon!
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Kasama ng mga awiting minsan ang nagpatibok ng inyong puso.
1: Love me like you tell me.
0: Dito lang sa Orakon Retro Morning.

0: mo rin ang kalidad ng binibili mo.
1: Ngayon, alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, my cafe pala.
2: Mga kasangga, maging wais sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosen ng sarap. Piliin ang Mark Cafe. Ang Mark Cafe at ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.

0: 99.7. Orang ini niya, it's exactly 9:16 in the morning. Yes, magandang morning.
1: Good morning!
0: Sa lahat ng ating mga certified listeners.
1: Good morning!
0: Yes, para sa inyong mga guru greeting, sige na push na send na sa aming number na 0961355-6393. Yes, samahan niyo ako guys sa programang Oragon Retro Morning. Kaya dyan lamang kayo here sa song by Wilson Phillips. Hold on. Stay tuned in only on Big Double Line 9.7.

0: po ng inyong mga orasan. Saktong alas 9:20 ng umaga.
1: This time check is brought to you by Plemix. Pag may ubo o hika, Plemix agad. Basta lagundi, Plemix!
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
3: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide.
4: Mahalagang paalala,
3: ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

90.7 Oragon and Yes. There you have it, a song by Antoinette Tos. Kahit magkaibigan lang. Sabi naman yan. Yes, good morning mga ka-Oragon. Batiin natin ang ating board of listeners. And magandang morning, Jason Rosales Itiri. Yes, syempre kay Ma'am Doris and kay Sir Nelson Rosales. Uy, sa Sex Bomb Girls ng Rosales Itiri. Hello kay Aryan, Karen, Cheryl, Jessa, Vicky, Gina, and Grace. Syempre nakikinig din at tutok na tutok sina Claro, Rainer, John Lloyd, Marvin, Justin, Jen, Michael, and Eileen dyan sa Pacifica Agrivet. Uy, di din papahuli ang Fuentes family, Alcantara family, and De La Torre family ng Danlog. Of course, hindi rin pahuhuli ang ating certified listener from Banyadero Anislag relocation site. Hello dyan sa Rodriguez family. At eto, mabibigla kayo. Talagang lagi silang nakatuto. Charota. Mabibigla talaga. Siyempre dyan sa Maroroy Daraga, lalong-lalo na sa karinderya ni Manay Lidia Astillero. Uy, hello sa lahat ng mga manong chupers, sa mga tricy drivers, pa-jack drivers na kumakain dyan. Hello sa Makiniana, Amarante, Gulundrina, Bahamunde, and the Astillero family. Yan, tutok na tutok din na ang mga poging drivers ng Rawis B and Daragaligaspi Route. Yan, hello dyan sa Irish Karinderia. Dyan sa Ilawod, Daraga Albay. Sige lang guys, tutok lang because more great songs are coming your way. So huwag na huwag aalisin, huwag na huwag maglilipad. Here's the Alaala Mo. Manatili nakatutok dito lang sa nag-isang 90.7 Oragon.

0: Ma'am, tumot ka na mas minahagal yung kaming mga babae habang nagugurang?
1: Ha? Huh?
0: Siguro, pero sa kaso, hindi ka man nagugurang.
2: Mas sabikulado o hagod?
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi in capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: Hi Kim, nag-inom po ko ng 6 days pa lang po. Yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano, dugo. Tapos yung nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
7: Wala na yung
6: bukol.
7: Tapos yung kape.
6: Opo.
7: So ano nakatulong sa iyo yung Min's Cafe? Yan lang ang iniinom mo.
8: Ang Min's Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
9: Ang Min's Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Block 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
8: Ang Min's Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
10: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
11: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
12: Ano pong pangalan mo?
13: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
11: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
13: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
11: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
13: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
11: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
13: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
11: Oh! Ano pang hinihintay mo? Mag-Best Cafe Green na!
14: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
15: Reliving your memories.
16: I can see the pain living in your eyes.
15: And the songs that made you smile.
16: No,
15: and the feelings you won't let go.
16: Without it just begun.
15: Rockin' Retro Morning.

107, orago na niya, it's 5 minutes before sumapit ang alas 10 ng pagka-morning. Oy, hello sa lahat ng ating mga certified listeners, lalong-lalo na sa lahat ng mga Baskareño. Yan, shout out sa lahat ng ating mga barangay tani, sa ating mga BHW. Siyempre, batiin ko rin ang lahat ng mga barangay officials, lalong-lalo na sa ating barangay captain, Honorable Domingo Madrideo. And sa ating SK chairperson, and of course, napakaganda at very blooming na ating barangay secretary. Walang iba kundi si Miss Claire Grajeda. Uy, in fairness, ano na apelyido ni Miss Claire? Newlywed na to eh. Kinasal na si secretary. So anyway, sa magandang morning pa rin sa lahat ng ating mga certified listeners, and para pa din sa mga nais bumati, sige na, push na, send na sa aming number na 0961-355-6393. Yeah, so dyan lamang kayo mga kauragon, here is Way Back Into Love. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7 Oragon.

0: Kibot?
1: Eh, tay, soltero na bang ako?
0: Ay, Junior, next year na. Magsabay na lang kita.
2: Sabigurado, uragon!
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Ratsiambao po, nag-flex for Plemex.
1: Kapatang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Kasangga! Saan nga ba mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix?
7: EGP!
6: What about Mark Cafe 10-in-1 Plus 1 with Brown Rice Extra?
7: EGP!
6: E paano ang Mark Choco Mix 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink?
7: EGP!
6: Tama! Ang iyong narinig! Over 2,000 branches nationwide! Mabibili mo na ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix! Mark Cafe 10-in-1 Plus 1 with Brown Rice Extra at Mark Choco Mix! 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink Mix sa iisang bubong. Ang parmasyang laging tapat na nandyan lang sa iyong tapat. It's the KGP, the Generics Pharmacy. Di mo na kailangang lumayo, kasangga. Bili na.

pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping

90.7 Oragon at AS. It's exactly 10:16 in the morning. At eto nga mga ka-Oragon, ililunsad na ng Department of Education, DepEd, ang nationwide offline na balik eskwela bilang paghahanda sa pagbubukas ng school year 2026 to 2027 sa June 8, 2026. So, ayon kay Education Secretary Sonny Angara, isasagawa ang offline balik eskwela mula June 1 hanggang June 11 upang matiyak ang maayos na pagbubukas ng klase sa buong bansa. So, yan, layunin ng programa na mapabilis ang enrollment process, matugunan ang mga concern ng publiko at matiyak na handa ang mga paaralan para sa panibagong school year. So, nasa 16 na ahensya ng pamahalaan at utility partners ang makikibahagi sa preparasyon para sa pagbubukas ng klase. Kabilang dito ang Department of Interior and Local Government, DILG, Philippine National Police or PNP, Department of Health, DOH, at Metropolitan Manila Development Authority or MMDA na siyang mga ngasiwa sa pagpapatupad ng safety, health, at traffic management measures sa mga paaralan. So, ayun mga ka-Oragon, ha? Tututukan naman ng Department of Transportation ang daloy ng mga commuter sa pagsisimula ng klase habang ang Department of Information and Communications Technology or DICT at National Telecommunications Commission or NTC ay tutulong sa pagpapalakas ng communication at connectivity services. So, yan mga ka-Oragon. Grabe, malapit na naman ang pasukan. Yan, kaya sulitin nyo na ngayon, wala pang pasok. So yes, mga ka-Oragon, yan lamang kayo. Here's the song, Caught in the Middle. Stay tuned in only on WINI.7.

0: sa iyo.
1: Kaysa rap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan, dito lang sa Oracon Retro Morning.

90.7 Oragon and Elsa, there we have it, the Jim Brickman. Your Love. And yes, magandang umaga pa rin sa lahat ng ating mga certified listeners na talaga namang hindi nagsasawang tumutok sa atin. And thank you guys, and we love you from the bottom of our hearts. At eto na nga guys, muling pinatunayan ni Gazini Ganados ang kanyang lakas sa international pageantry matapos makapasok sa top 3 ng preliminary swimsuit competition ng Miss Grand International All-Stars 2026. And so congratulations sa ating pride, si Gazini Ganados. Yan, muling ipinamalas ni Gazini ang kanyang commanding runway walk, confidence at strong stage presence na naging dahilan upang makuha ang mataas na marka mula sa mga hurado. Yes, gaganapin ang coronation night sa May 30 sa Bangkok, Thailand. Oragon ha, abang-abang sa ating pambato. Elsa, dyan lamang kayo ha. Huwag na wag alis and huwag na wag mabili pa. We'll be right back in just a few minutes. So here's Maroon 5. Do it right here only here on Big Double Line 90.7 Oragon.

0: kabilang mo na nga yan paglalasing mo, inuubos mo na lang yung pera mo sa alak. Eh bakit?
1: Gumagastos ka din naman sa mga kulorete mo, diba?
0: Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
1: Hmm? Ako din naman ah, umiinom ako para gumanda ka.
2: Sa Bicolano, Oragon!
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

7, oraga na niya 3 minutes before sumapit ang alas 11 ng tanghali. Happy, happy lunchtime sa lahat ng mga nananahalian sa mga oras na to. Ang kain lang kayo, guys. And enjoy your meals dahil talagang napakaswerte nyo dahil meron kayong pagkain sa hapagkainan. Kasi marami yung mga hindi kumakain sa mga oras ito, mga ka-Oragon. So yes, mamaya abangan nyo ako ha, 1 till 3 p.m. sa programang Oragon sa hapon. Kaya dyan lamang kayo, just sit back, relax, and more great songs are coming your way sa programang Oragon Power Hits, 11 till 12 noon. So here's a cherry on top. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7.

0: The time all over the country. It's 11 o'clock in the morning.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Uy, pare, may kape pala ang kape mo? Diba mahal yan?
3: Naku, mali ka dyan, mare. 12.21 kaya yan.
2: Ha? Ano yun?
3: 12.21, mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Mar Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
2: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
3: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugali, maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
2: Ngayon alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Mar Cafe pala.
0: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Mar Cafe. Ang Mar Cafe at ang mga produkto ng JMAR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: anak, natagal mo mundoon ka. Nagsisisi na kaya ako, ma? Dahil ako nagdawag sa mga sabi kay Tuli Papa? Ha? Ano mga sinabi ni Papa mo? O ano man si Mama? Dahil ko aram yan eh, tagay ko manadangog.
1: Sa Bicolano, Oragon!
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Anong pangalan mo?
6: Maria Lopez Mangampo. So, sa puso ko, pagkatuso, kukulong.
5: Pero dapang blood sugar mo, sabi kang doktor?
6: 160.
5: 160? Grabe kami na ihi mag-aga. Mga pirang beses.
6: Atat na beses.
5: Anong makulog? Sa tulak?
6: Tapon na.
5: Dari ano?
6: Mag-auson.
5: Mag-auson. O nga niya na, nag-inom ka nag-isarong bulan sa mga supplement, ano po ang nangyari dyan sa kulugan daghan mo? Yaon pa?
6: Nadal naman ang parakulog.
7: Ang Mings Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
8: Ang Mings Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
7: Ang Mings Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
9: Hello po, ako po si April, isang health worker. Nay, 1.5 months na si baby. Pwede nang simulan ang 5 bisita. Sa unang bisita, pentavalent vaccine para sa diphtheria, tetano, pertussis, pulmonya, meningitis at hepatitis. OPV naman para sa polio at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
10: Different, different, different. Different tastes in music. Makes no difference what you like. If you want it, we got it. Right here.
1: On Oragon Power Hits.

0: pigilan mo na nga yan paglalasing mo. Inuubos mo na lang yung pera mo sa alak. Eh bakit? Gumagastos ka din naman sa mga kulorete mo, diba? Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
1: Huh? Ako din naman ah. Umiinom ako para gumanda ka.
2: Mas sabikulado o agod?
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambao po, nag-flex for Plemex. Kanta ng lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapanagad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Para sa samot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
7: Playing only the best variety from the 80s, 90s, and today. Right here on Uragon Power Hits.

0: You're listening to 90.7 Radio Uragon.
1: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at iniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin yun yan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, urang, baha, pagtugak ang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kang sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
2: Sa Bicolano, Uragon!
3: Tuhod! Siko! Baywang!
4: Aray!
3: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan.
4: Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa.
1: Nakakaabot pa
0: saan mang panig ng daigdig. Sa bayang napapakinggan on air, online at sa social media. Sa inyong radyo, cellphone, internet at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga. Ito po ang Kasangga! Kasangga at Kalusugan! Ang programang kakibat para sa malusog at responsabling mamamayan. Pakinggan!
2: Kasangga at Kalusugan, patungo sa responsabling mamamayan.
3: Si Kasanggang Engineer Carmonias dito sa Kasangga at Kalusugan. Sumasa imbabawid ang programang Kasangga.

0: si Kasanggang and Jumar Camonias, isang akreditado ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang inyong makakasama sa programang Kasanggang at Kalusugan.
1: Ang

Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig. Malusog na umaga sa ating mga minamahal na mga suki. Good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong buntag sa inyong atanan, maayong adlaw mga kasangga natin sa Visayas Region. Ito namang Mindanao Region. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga. Welcome sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa mga kasangga natin dito naman sa Kalakhang Luzon. Kumusta na po tayong lahat? Malusog na umaga. Kumusta ang ating kalusugan? Nawa po kayo'y palaging malusog mga nanay, ha? Sa ating mga tatay, mga tito, mga tita, siyempre yung ating mga minamahal na mga lolo at mga lola, sa lahat po ng senior citizen, nawa po ay palagi tayong malusog, ha? Atin pong tangkilikin itong talaga namang napakahusay na mga produkto ng JMR Herbs Incorporated. Ito pong produktong pinag-uusapan sa merkado sa anumang sulok ng ating bansang Pilipinas. Ito pong mabisa at masarap na marka 500 plus 1 carbonix with agaricus, blasimoril mushroom, panax ginseng at spirulina. Then ito pong Marchoco 9-in-1 plus 1 chocolate drink at chocolate namnam healthy sa katawan with stevia, mga pairings kong minamahal. Then ito pong produkto natin sa umaga rin ang masarap namang kape natin na may kasamang brown rice extract. Ito po namang sikat ngayon na ang kaping tunay na bigas, tunay na wagas, magkape with brown rice extract, mga parents kong minamahal. Kumusta na po tayong lahat? Ito po'y pwede nating mabili sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating lugar. Pwede rin po yan sa Shopee, sa Lazada, TikTok. Hanapin natin JMR Marketing Online Shop Store para po maging tama ang padala sa inyong produkto, sapagkat napakarami ngayon ang mga manluloko. Hani, totoo naman yan, di ba? So, sila ay nagbibinta ng produkto, gagamitin yung produkto natin, then ipapadala naman dito naman sa mga bumibili ay ibang produkto. So, pang lilin lang, sabi nga po nila, no? So, mag-iingat po tayo mga parents kong minamahal, ha? JMR Marketing Online Shop Store. I-type lang natin po ang mga picture ng marka pe dyan. Kapag nakita natin JMR Marketing Online Shop Store, sigurado na pong iyan po yun, ha? Diyan kayo order para tama ang makararating na produkto sa ating mga minamahal na mga mamimili ng ating mga sikat na produkto ng JMR Herbs Incorporated. Ano po? So, good morning sa ating lahat. Malusog na umaga sa ating mga taga-subaybay sa anumang sulok ng ating lugar. Dito po sa Kamaynilaan, sa Kalakhang North Luzon, dito po sa Calabarzon area, dito sa bahagi ng Mimarupa, dito po naman sa Kabikulan, Kabisayaan at sa anumang sulok ng ating lugar, mayroon po tayong produktong Marcafe, mga parents kong minamahal, ha? Kasama na rin ang ating Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink, chocolate namnam healthy sa katawan, ha? So good morning mga parents kong minamahal, yung ating mga tagapakinig sa public market, maraming salamat. Mga nasa tindahan, nakikinig sa ating programa, thank you. Mga nasa sasakyan, ingat sa pagmamaneho. Mga minamahal kong mga parents at yung mga magmumotor dyan, mag-iingat palagi sa pang publiko at pang pribadong sasakyan, sa lahat ng nagmamaneho. Mag-iingat po palagi mga parents ko. Kumusta na tayo lahat mga kasangga nating gwardiya? Kumusta na ang ating mga kasanggang
nagmamasa naman ng paggawa ng pandesal. Masarap sa umaga yung pandesal, ha? Lalo kung may markapi po tayo. Ani? Talaga namang masustansya po ang ating mga produkto. Yun po talaga ang design yan. Ha? Para sa ating mga parents, huwag na tayong magpakalito sa buhay sapagkat narito ang inyong lingkod si Kasanggang Jamar Camonias. Alaga po ang inyong kalusugan. Ani? So, numero natin, mga parents kong minamahal, 0918-277-77888. Ano po? At dyan ko po kukunin ang inyong mga pagbati at mga patotoo para siguradong totoo ang sasabihin ninyo sa mga karanasin nyo sa mga produkto ng JMR Herbs Incorporated. Kumusta po tayong lahat, ha? Saan mang sulok ng ating lugar. Ako nga po palang inyong lingkod, mga parents kong minamahal. Siyempre naman walang iba kundi si Kasanggang Jamar Camonias. Hayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran.

0: ang kapeng hinihigop sa umaga.
1: Ang Agaricus Blase Marine Muscle
0: ay nagtataglay ng beta-glucan
1: na siyang pamuksa
0: sa iba't ibang klase ng cancer sa katawan.
1: Pinapalakas ang immune system
0: at inilalagay sa tamang antas
1: ang ating dugo.
0: Ang saya ng Pasko
1: kung umiinom
0: ng Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
1: Ang sarap ng natural.
0: Kasangga.

Markape. Eh, yun nga po, sinubukan ko pong magpabili ng isang box na Markape. Ininom ko po siya. Sa looban po ng bago pong ubus po yung isang box na yun, malaki pong pagbabago naramdaman ko sa aking katawan. Dati po yung aking tonsil, dalaga pa po ako, matagal ko na po nararamdaman ito. Pag po siya namamaga, masakit pong kumain, masakit lumumod. Eh, yun nga po, nung uminom po ako, naramdaman ko po ang pagbabago. Okay na po, di na po namamaga siya. Di na po sumasakit pag ako'y kumakain. Eh, matagal na po ito. Ano pa, dalaga pa ako. Pagka po nasusubrahan ng malalamig tsaka yung maratamis, namamaga po. Nilalamunan ko, masakit pong kumain. Tsaka po, tumataas din po ang aking blood pressure. Nagiging ano po, 160 over 120. Nakumpain nga po ako sa hospital. Yan dahil pong pinagbawal sa akin. Ano po yung mga pagkaing marataba. Eh, maganda po talaga po naging intekto sa akin. Dati ko mahirap tumulog. Ngayon po, naging normal na. Tsaka yung blood pressure ko po, normal na rin po. Hindi na po tumataas. Tsaka po yung minsan po, mahirap po ang pagdumi. Eh, mula po nga nung uminom po ako nito, naging normal na. At sa lahat po naman nakikinig, bumili na po kayo nito. 100% po kapag natikman po ninyo, masarap po.

0: napapanayam po natin ngayon ang ating suki mula sa Rizal Province, kung saan po natulungan itong ating produktong Mark Choco Mix 9-in-1+1 Drink Mix, na ito nga po ating kasangga ay magandang naranasan niya sa pagkonsumo ng produkto nating itong Mark Choco. At yan nga po produkto ng JMAR Herbs Incorporated. Ma'am, ano po ang iyong pangalan? Edad at tagasan po kayo dito sa Rizal Province?
1: Ako po si Janeline Cortez, 28 years old, taga Tanay, Rizal.
0: Paano niyo po nalaman itong ating produktong Marchoco?
1: Narinig ko po ito sa radyo sa Kasanga at Kalusugan. At nakikita ko rin po siya sa grocery. Masarap siya. Sa akin panlasa, hindi mo siya ganun katamis. Kasi paborito ko ang chocolate, kaya gustong-gusto ko ang Marchoco.
0: Sige po ma'am, ikwento niyo sa amin kung ano po yung magandang naranasan niyo sa pagkonsumo ng Marchoco.
1: Nakakaganda.

0: nakakaanto. Pero okay lang yun kasi maganda sa katawan ko, maganda ang reaction.
1: At isa pa po sa naranasan ko sa pag-inom ng white choco ay ihi po ko ng ihi. Akala ko po noon ay masama ang epekto sa akin. Pero nalaman ko po na maganda pala ito sa akin. Kaya po pala ako ihi ng ihi kasi nilalabas na po nito ang mga toxins sa aking katawan. At tingin ko po dahil ito sa mga herbal ingredients ng white choco. Kaya talagang paniwala ko na magaling itong white choco para sa akin.
2: Sa mga hindi pa po nakakasubok uminom ng white choco, mama, na po nais nyo pong sabihin sa kanila.
1: Sa mga hindi pa po nakakasubok uminom ng white choco, subukan nyo na rin po ito. Dahil sa akin po, naranasan ko na po ang kaginhawahan sa aking katawan sa pagkonsumo ko po nito. Kaya wala naman po mawawala kung hindi po kayo susubok. Magaling talaga itong white choco sa akin.
2: At nakapanayam nga po natin si Kasanggang Jeneline Cortez ng Tanay Rizal, kung saan po ang ating kasanggang ito ay nakaranas ng kaginhawaan ng kanyang katawan sa pagkonsumo po ng ating produktong Mark Choco 91+1 Drink Mix. At itong si Kasanggang Jeneline ay nagpatotoo dahil gusto din po niyang maranasan ng ating mga kasangga ang pagkonsumo ng Mark Choco at maranasan din po nila yung magandang pangatawan po sa pang-araw-araw.
3: Meron po tayong nakaistoryahan mga nanay at tatay. Ito po ay taga San Antonio, Santa Cruz, Marinduque. Siya po ay kumukonsumo ng ating Mark Choco 9-in-1+1 chocolate drink, ha? Ito po ay may naitulong po sa kanyang kalusugan. Ayon po dito kay Mr. Nestor Gutierrez. Hindi lang po kami masyadong nakapag-usap ng mahaba sapagkat unang-una hindi po namin makuha yung maayos na signal. Kaya may mga pahayag po naman dito kaya lamang hindi po ganun kahaba. Pero ang importante po dito ay naparating po niya yung kausayan po ng ating Mark Choco kung paano po nakatulong sa kanya. Atin pong pakinggan si Tatay Nestor. Siya na po ang bahalang mag-istorya. Kahit hindi po naman ganun kahabaan, pero ang mahalaga po ay nakapagparating siya ng kanyang mensahe sa pamagitan po naman ng pagtawag po niya sa atin. Kaya maraming salamat, Tatay Nestor Gonzalez. Ikaw na nga po ang magpakilala. Go ahead po.
4: Ako po si Nestor Gutierrez. Edad ko po ay 65. Sa San Antonio, Santa Cruz, Marinduque.
3: Tatay Nestor, ano po bang produkto ng Jemar Herbs Incorporated ang inyo pong iniinom?
4: Ako po ay iniinom ng Marchoco.
3: Paano naman po nakatulong sa inyo ang Marchoco?
4: Malaki ang natulong sa aking kalusugan. Iniinom po yung bukol, kapayo sa mukha po yung sa sintro ng ilong po. Muntos po yun, bumanda po yung aking peranda sa Marchoco. Isa po, ayun rayo na po. Saka

0: pakiramdam, pati yung normal po sa paghihi. Nagpapasalamat po ako sa maso ko at gumanda po yung aking karamdam at ay aking tuhod yung sa rayuma, sa kayong bukol po, sa kayong sa mata po, marchoko po, umili ka akin.
1: Kailan pa po kayo umiinom ng marchoko, Tatay Nestor?
0: Siguro mga 10 taon na lang. 10 taon po, tagal na po ako nabili niyan.
1: Isang taon na pong kumukonsumo si Tatay Nestor ng marchoko. Ano po? Kaya Tatay Nestor, mag-anyaya po kayo sa inyong mga kababayan sa bahagi ito ng Marinduque Province. At baka sakali po na matulungan din sila ng mga herbal extract nito pong ating Marchoco 9-in-1 Plus 1 chocolate drink. Kuhayin po.
0: Ako po ay

0: po kayo ng Marso ko.
1: Yan po mga kasangga ang simpleng pahayag ng ating kasanggang Nestor Gutierrez ng San Antonio, Santa Cruz, Marinduque. Ang mahalaga po sa lahat mga nanay at tatay, sila po ay nakapagpapahayag ng kahusayan po ng ating produkto mula po naman sa Jaymar Herbs Incorporated na ipinamamahagi naman ng Jaymar Marketing sa atin pong lugar. Maraming salamat po. At ako po naman ang inyong kasangga, si kasanggang Injimar Camonyas.
2: Magbabalik ang kasangga at kapsulan kasama ang ating kasanggang si Injimar Camonyas.
1: Balik po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Good morning sa ating mga tagapakinig, yung ating mga parents na talaga namang nahuhusayan sa mga produkto natin. At yan po na may totoong pinatunayan ng ating mga tagapakinig, mga nagbibigay ng patotoo sa programang Kasanggat Kalusugan, mga parents kong minamahal. Gawin po nating reference yung mga patotoo, mga kasangga kong nakikinig. At yan po ay talaga namang napatunayan na po ang tagal na hani. Kaya nga po ang ating mga produkto sa merkado, sa mga pamilihan ay numero unong tinatangkilik ng ating mga parents, most especially sa ating mga taga Bicol region or mga Bicolano at Bicolana. Kaya marhay na aga po sa inyo at dagang salamat po sa inyong pagtitiwala at pagkonsumo ng dekalidad at mabibisang produkto ng Jaymar Herbs Incorporated na ipinamamahagi naman ng Fornix Corporation. Hani? At pinamamahagi rin naman ng Jaymar Marketing diyan po sa ating lugar sa Kabikulan. Ano po? At talaga namang salamat, dagang salamat po sa inyo sapagkat sabi nga po nung kaibigan nating pari dyan sa inyong lugar ay nakausap ko po na talaga namang karapat dapat umano na tangkilikin ng mga taga Bicol region ang ating produkto sapagkat sadya namang mahusay yan eh. Kaya ako po ay lubos pong nagpapasalamat sa mga taga Bicol region sapagkat yun pong ating Markapi Brown Rice, yung kaping tunay na may kasamang brown rice extract na hindi po pinaniniwalaan ng ibang announcer, pero pinaniniwalaan po natin yan sapagkat based on our experience since tayo po ay kabataan pa, ay yan na po talaga yung ating kinakape, ang sinangag na bigas na tinutubigan tapos nilalagyan naman ng brown sugar. Hani? Tapos ipapainom po sa mga magdarasal o yung nagdadasal doon po sa ika-40 ng isang namayapa. Hani? So kaya lang siyempre kailangan paggagawa tayo ng produkto with brown rice or may bigas ay siyempre naman kailangan dadaan tayo sa Food and Drug Administration na bilang regulatory ng ganitong produkto na dapat ay rehistrado. So kung ang bigas ay sinangag mo ay hindi naman kailangan na iparehistro pa sa FDA sapagkat mga peres kong minamahal, very limited naman ang pagkonsumo natin kumbaga pansarili lamang. Unlike po kay Markapi Brown Rice ay talaga namang ito po ay buong Pilipinas po ipinamamahagi kaya kailangan ng kaukulang pabilis mula po naman sa ating kawanihan or sa ating Bureau of Food and Drug Administration at dapat halal certified. Ano po? Kaya napakaswerte po natin mga parents kong minamahal lalo tingit sa bahagi ito ng Kabikulan sapagkat yung ating produkto ay talaga namang hindi kayo nagkamali sa inyong piniling kape sapagkat unang-una po talaga namang iyan po ay masustansya, effective po yan at may puso po yan mga parents kong minamahal. Yan po ay talagang ipinagdarasal pa ng ating mga kasanggang relihiyosong mga nasa simbahan. Ano po? Kaya yan din po ang kanilang pangunahing kape at yan din po ang pangunahing kape ng ating mga taga Quezon Province. Ano po? Dito sa may bahagi rin ng Marinduque Province, Mindoro, itong lugar ng Romblon at itong Palawan. Ano eh? So yan po ay talagang paboritong paborito ng ating mga magkakape. Wala tayong magagawa sapagkat tunay po namang sadyang mahusay sapagkat tayo po mismo na nagsasalita ang pumoprotekta at tayo rin po yung umiinom bago po yan ilabas sa merkado. Kaya sa lahat ng mga nakikinig sa Kabisayaan, dito po sa Mindanao, dito sa Kalakhang Luzon, maraming salamat po. At kayo po ay sadyang kumukonsumo ng sikat na produktong Marcafe, Marchoco at marami pang iba. Ano? So kaya mga kasangga nating nakikinig, alam nyo kapag ang pinag-uusapan tungkol sa kape, ang Tatak Marcafe ang talagang hinahanap ng ating mga parents. Kung tayo po, mga minamahal kong mga tagapakinig, bukod sa pagkakape natin ng mabisang kape at pag-inom ng mabisang Marchoco, ay siyempre naman, lagi kong ipinapaalala ng ang pag-inom ng capsule o itong Marcapsule sa umaga, pwede pong isang beses lamang pagkatapos nating kumain. Maganda po yung Marcapsule, ha? At sobra pong nakatipid po tayo dyan. Sapagkat ang Marcapsule ay 12 sangkap na may kanya-kanyang trabaho sa loob at labas ng ating katawan. Kaya dapat mag-Marcapsule araw-araw para always po tayong healthy. Sa bandang tanghali naman, ang may papayo po natin sapagkat kilala na po ninyo ang ating mga produkto ng GMR Herbs Incorporated. Tulad naman ng isang purong vitamin C, ang Marc-C. Vitamin C with zinc, ha? May kasamang zinc siya, ha? So yan po ay pwede nating tumarin sa tanghali pagkatapos po natin kumain para sa ating pagkilos. Kailangan po natin ng vitamin C na pangtulong para ma-recover po, maka-recover tayo sa ating mga panghihina, ani? Lalo na po yung mga nagpapagaling, yung pong talagang wala ng vitamin C sa katawan sapagkat alam naman natin na ang vitamin C ay hindi nagagawa ng ating katawan kundi tayo po ay kukuha ng vitamin C dyan po naman sa mga prutas, sa mga masusustansyang gulay pero masyado pong limitado. May ginagawa po ang laboratory na vitamin C na kailangan po ng ating katawan para po sa ating pagpapalakas ng resistensya ng immune system. Malaking tulong po ang vitamin C. Magandang panlaban yan sa virus, magandang panlaban sa mga infection sapagkat napakagaling po sadya ng vitamin C with zinc. Ang Tatak ay Marc-C, ha? Mga parents kong minamahal. Then, isa pa po sa bandang hapon na pwede po tayong tumamar naman ng isang special ding kapsula para sa kababaihan at kalalakihan na nagpapalusog ng prostate at nagpapalusog ng ovary. Nariyan po ang isa pa nating produkto na pwede nating matandaan, ang Marc-Up Capsule Food Supplement. Dapat mag-Marc-Up Capsule para always kang ready. Mga parents kong minamahal, yan naglalaman po ito ng mga sangkap tulad ng Horny Goat Extract, Maca Root Extract, So Palmetto Extract, itong Sungaria Sinumorium Extract at kasama naman ang Tungkat Ali. Yan pong mga herbs na yan ay napakabibisa para sa atin mga parents kong minamahal. Ang mga sangkap ng Mark Up Capsule ay nakapagpapalakas ng immune system ng ating pangatawan at nakatutulong po ito mga parents kong minamahal para po sa mga taong mahilig tumaas ang presyon ng dugo. Malaki ang tulong para doon sa mga mahihina ang memorya. Yung pong mga gustong maging malakas ang buto, meron po tayong Mark Up Capsule, mga parents kong minamahal. Ha? Marami pong natutulungan ng ating mga produkto kung sakali po ito yung ating kukonsumuhin. So, ang mahalaga sa lahat, mga parents kong minamahal, aprobado ng Food and Drug Administration ang ating mga produktong kapsula. Ani? Ulitin ko po ha, mga parents kong minamahal ha, huwag na kayong maghanap pa ng sobrang paliwanag sapagkat unang-una, hindi po ilalabas sa merkado ito kundi makatutulong sa kalusugan natin upang maging malakas po tayo ang resistensya, maging malakas ang pangatawan at syempre naman paglakas ng immune system para maiwasan naman natin ang mga malalang karamdaman, mga parents ko ha. Tandaan po natin kung kaya po natin na magkonsumo ng kapsula sa umaga po, Mark Capsule Herbal Food Supplement, 12-in-1 po yan. Maraming mabibisang herbs yan. Then sa tanghali, purong vitamin C, Mark C Vitamin C with zinc and then Mark Up Capsule. Sa bandang hapon, pwede po tayong tumamar araw-araw niyan. Mga parents kong minamahal, huwag tayong magpawala niyan sapagkat maganda po yan sa ating paghanap buhay, sa ating mga activities. Sigurado pong masigla po tayo sa pagkonsumo ng tatlong kapsula ni Jemar Herbs Incorporated.
2: Isa na namang masayang balitaktakan kasama si Kasanggang and Jemar Camonias. Jemar Camonias, Camonias, Camonias.
1: Maraming salamat sa ating mga tagapakinig, mga taga-subaybay. Bukas po ulit tayo mga parents kong minamahal. At sapagkat yung time po natin na wala na po, ubos na rin. Hani. Kaya lagi po nating antabayanan ang programang Kasanggat Kalusugan. Araw-araw po yan sa himpilang ito. At syempre mga parents kong minamahal, thank you at babati po tayo ng isang malusog at happy birthday sa mga kasangga nating nagbe-birthday sa araw na ito.
0: Happy birthday!
1: At sa mga garao sa mga ng anibersaryo ng kasal, happy anniversary. At sa mga nagtataglay ng karamdaman, dalangin po namin ang mga ganyang pagaling. Dalangin po natin sa puong lumikang ating karamdaman. Maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po. Sa bahagyang technical, dagang salamat, maraming salamat. At nakasama natin si Kasanggang Hernan Uribe naman sa FB Live ha? Sa Facebook po yun ha? Laging may live po dyan. At syempre sa ating Kasanggang News Update, nariyan po lagi ang ating Kasanggang Arvin Enriquez ha? Ito naman sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Maraming salamat po. Ako po ang inyong lingkod. Walang iba kundi si Kasanggang Jemar Camonias. Dito naman sa ating programang Kasanggat Kalusugan. Ang programang nakapagpapalusog sa atin mga parents kong minamahal. Ano? At maraming salamat. At bukas po ulit tayo mga parents kong minamahal. I love you all.
2: Inyong napakinggan ang programang Kasangga at Kalusugan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Basta Bicolano

0: James, malapit ang anniversary natin.
1: Oo nga, no? Parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Gaya din noong binyag ni Junior, ang dami nagkikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches. Bilabilaong pansit, bihon, palabot, sotanghon, spaghetti, Mickey Bihon, carbonara, o kahit na packed lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
2: Nanay, anong pangalan mo?
3: Video, matanday ang nalawas ang mga tamon, kalitupod.
2: Simula ko pang nag-inom ka pang supplement ko, kumusta na sa pag-ingal mo na madali ka mapag...
3: Maray po.
2: Maray na. Kang nakakapi ka po, ano ang namatian mong karahayan?
3: Maray ang lawas ko ay garo.
2: Magaan?
3: Magaan. Ang
2: pagkatulog mo?
3: Pagtulog ko, okay naman po.
2: Ayun, sa pag-CR mo?
3: Hindi
2: mo. Maayos na? Maray sukape?
3: Opo.
2: Ayun.
4: Ang Mims Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Mims Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
5: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
6: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Natuwang mo ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Hello, sir. Sir,
1: pwede po magkapot?
0: Tanuhanin ko. Hindi po tabi ang lugar ka ng mga gwapo?
2: Sana ako.
0: Sino ba gano'y nata? Aw, iyo. Ay, hun ako kaya siyang tayo ka.
3: Sa Bicolano, Oragon!
4: Pero pare, yung problema ko, allergy. Isang linggo lang ako nag-fit ng mga nawala yung allergy ko. Bumaling. Ngayon, sa pagpunta ako ng Maynila, may pinsan ako nagkasakit. Ang sabi ko, yung gamot ako na ininom ko, pati yung kape, sabi ko, subukan niya kasi hindi na siya nakakatayo, hindi na siya nakakalakad, hindi siya nakakakain. Sinubukan nila, ngayon nakakatayo na siya, magaling na siya.
5: Ang Ming's Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Ming's Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
6: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ano ba si baby?
1: Shhh! Huwag ka maingay, baka magising.
0: Ay, sorry ah. Han, oras na.
1: Oras na para.
0: Natural na ginagawa ng mag-asawa, di ba?
1: Ay sige, hintay mo lang ako at maghahanda na ako. Han, halika na. Ready na.
0: Oh, ano yan?
1: Mark Cafe, ang natural na sarap para sa mag-asawa.
0: Ikaw talaga ha?

0: Uy, pre, si Rudy ito.
1: Dalhin ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months kasi. Nakaschedule para sa third visit.
0: Libre lang ito, pre.
1: Ngayon nga eh, maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV, at PCV, e tuturo ka na rin si baby ng IPV na dagdag protection laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, WAIS, pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
2: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
3: FM.
2: Radyo Ragun. The most memorable.

9.7 Niyaz, it's exactly 1:20 in the afternoon and you're still with Ligaya on the radio. Yeah, so welcome sa programong Ragon sa hapon, mga ka-Ragon Niyaz. Para sa inyo mga greetings, sige na push na send sa aming number na 613-55-6893. Masamahan niyo ako ha sa programong Ragon sa hapon till 3 p.m. Kaya dyan lamang kayo, more great songs are coming your way. Tutugtuan ko kayo guys habang kayo ay natutulog. Yes, talaga namang masarap matulog kapag busog. Ano ba ang nakakahilig? Yes na yes yan. Real na real. Go na kayo dyan guys. Send sa aming number ha. Huwag na kayo nakapatumpik-tumpik pa. And here is a song by Rex Smith. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7. Uraga.

0: pa ni. Tanda ya talaga ako sa gulang kasuwa ko. Ha? Ano man? Nagsisyapa pa kaya magapritik at hindi ba akong sentensya doon? Ngunin, ay, ito sabi pa natawag sa manuko. Kaya pati lugubi ka na pwede sa pusta.
1: Ay, dahil nang gayon pa di.
0: Kasi nga. Ha? Ano yung sabi mo?
1: Nagpusta ako pa di sa baliyo.
2: Masarikulado o hagol!
3: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
4: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
6: We're bringing back your favorite OPM love songs.
7: I'm sorry, my love.
6: And we're doing it right now. Right here on Ura.

0: Labs ko, sana okay ka lang dyan. Hayaan mo pag may panahon ako at wala yung misis ko. Mamamasyal tayo at kakain tayo ng gusto mo.
1: Aha! Yeah! Huli! Huli! Ano yan? Sino yan? Ungas ka! Binabasa ko ang chat ng kabit mo! Cellphone mo to!
2: Sabikulado!
3: Para sa iyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Install continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink at marami pang iba. Tandaan, basta't Ink Refilling Center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. Tumag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.

9.7 Oragon and Yaza, Bakit Kung Sino Pa. Yes, it's exactly 1:52 in the afternoon. At andito pa rin sa programang Oragon sa hapon. Walang iba kundi si Ligali, mga ka-Oragon. At batiin natin ang mga certified listeners natin dyan sa Rosales C3. Hello kay Ma'am Doris and kay Sir Nelson Rosales. Of course, our Karen, Cheryl, Jessa, Vicky, Gina, and Grace. Uy, hello, hello po sa inyong lahat. And para pa rin sa mga nais bumati, ha? Sige na, push na, send na sa aming number na 0961-355-6393. Malapit na ang pasok nila. Ready na ba ang lahat para sa mga gamit ng mga junakas? Nako, huwag nang makikipagsabayan pa sa mga nag-shopping o sa mga nag-rush na makapagbili ng mga gamit. Yes, mga ka-Oragon, enjoy lang tayo. And here's Kung Maibabalik Ko Lang by Regine Velasquez. Alin ang maibabalik? Kayo ba? Ano ba ang nais yung ibalik? Sanyo nga sa aming number. Yes, manatili nakatutok dito lang sa nais ang 90.7.

0: You sweetie?
1: Tandaan mo, may igwa kang ako sa kada pag matama asin palturog mo.
0: Huh? Ano ka muta?
2: Masabigurado o ragod?
3: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nag-flex for Plemex.
4: Kanta ng lagundi, Plemex!
5: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: 99.7 Orago na niya. There you have it. Like a rose at exactly 2:17 in the afternoon. Uy, kamusta ang lahat? Okay ba kayo? Napakainit sa labas mga ka-orago. Kaya make sure na laging uminom ng tubig. Yesterday is araw ng Friday. Uy, sa lahat ng mga certified listeners namin na nakatutok dyan, eto sabi niya, hello po Lady El, pakibati naman po ang lahat ng mga nakatutok dito sa Anislag relocation site. Ayan, Rodriguez family. Yan talagang laging nakatutok yan na Rodriguez family. Siyempre sa Galinato and Mangampo family ng Namantaw. Hello! Yan, happy birthday once again sa lahat ng mga nagsiselebrate ng kanikina ng birthdays ngayong araw ng Friday.
1: Happy birthday! Happy birthday!
0: Happy Friday mga ka-Oragon and happy birthday!
1: Happy birthday! Happy birthday!
0: Uy, congratulations to all the graduates of DCOMC or Daraga Community College. Diyan ginanap sa Bicol University. Uy, congratulations sa lahat ng mga Baskareños na graduate ngayong araw ng Friday. And congratulations talaga mo. I-enjoy nyo ngayong araw na to. Enjoy the moment. Lalo at pinaghirapan nyo yun. Siyempre, hello sa lahat ng mga estudyante ng Bicol University. Uy, sa mga nakapasa sa Buset, mga ka-Orago, at sa mga hindi naman, grabe na, ang dami kong nakikita sa TikTok ng mga estudyante ng, mga taga-Bicol na nag-try at nag-exam din sa Buset. Tapos sinasabi nila na hindi nila nagawa. Pero okay lang yan, malay nyo ay may ibang destinasyon ang Panginoon para sa inyo. Siyempre, sino ba naman ang ayaw sa Bicol University? Pero kung talagang hindi naman pinalal, malay nyo may ibang landas na para sa inyo. So yes, mga ka-Oragon, dyan lamang kayo ha. Just sit back, relax, and here's How Deep Is Your Love. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7.

Mas saya totoo sana, gusto hong ko ika, kaya lang makalos ako. Wala bang pangit sa mundo, bes? Tapos may kita maragayan na siyong gwapo sa paghiling kang Diyos. Ha? May mong sabihin? Gwapo ako? Eh, bes, bago man ako Diyos.

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Jonis Pinyolis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: We're bringing back your favorite OPM love songs.
4: I'm sorry, my love.
3: And we're doing it right now. Right here on Ura.

101.7 Orago na niya, there you have it, Honey My Love, So Sweet by April Boys at 2:36 in the afternoon. Uy, magandang afternoon pa rin sa lahat ng mga nakatutok sa amin dyan. Maraming salamat. And we love you guys from the bottom of our hearts. Ano ba ang chika nyo? Ano ba ang maibabalita nyo sa amin? Ano ba ang masishare? Bukod sa si Jay Cuenca ay kumpirma ng girlfriend niya si Rabia, ano pa ba ang meron? Balitaan nyo naman kami. Nagpapabalita. Yowzo, batiin ko din ng happy afternoon ang lahat ng mga certified listeners natin dyan na sa Taplacon. Uy, hello sa inyong lahat. Siyempre dyan sa Puktol, Pilar Sorsogon, magandang hapon. And siyempre para pa din sa mga nais bumati, tuloy-tuloy lang yan guys sa aming programa. Oragon sa hapon. Still Oragon Express. And naramdaman nyo din ba, umulan din sa inyo kagabi mga ka-Oragon? Yan na siguro yung pagsisimula. Nagpaparamdam pa lang ang pag-ulan. Yan kaya i-ready na ang inyong mga bubong. Ready na ang mga raincoat, lalong-lalo na sa mga nagmomotorsiklo. Dapat laging may nakaabang na raincoat. Yowza, syempre dyan lamang kayo. Just sit back, relax, and here's Gino Padilla. Stay tuned later on Big Double Line 90.7.

0: nagluluto. Good. Salamat. Na-appreciate mo. Halat ka. Wala ka pagsabi na sa ilong matibay ka magluto. Ha? Mayo pa. Lata? Ah, kaya man pala.
1: Mas sabikulado o agon?
2: Tuhod. Siko. Baywa.
3: Aray!
2: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nandamdaman po ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Lynn's Wellness Center at salamat sa Panginoon.
5: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Means Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang Means Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
7: Para sa samut-saring party ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
9: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
8: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
11: Your perfect music choice.
12: Oh no.
11: All coming up.
13: Oh yeah.
11: Right here.
12: Really?
11: Right now.
13: Oh yeah.
11: On Uragon Sahapon.

99.7. Orang na niya sa 3 minutes before sumapit ang alas 3 ng pagkahapon. And definitely, you're still with Ligaya on the Radio. Thank you guys sa lahat ng mga tumutok sa programang Oragon sa hapon. At syempre, magandang hapon pa rin sa lahat ng mga certified listeners namin. At talaga namang inaabangan kami at hindi naglilipat. Thank you. Lalong-lalo na dyan sa Ilawod, Daraga. Rosa, paano ba yung pansamantala na namang magbabawush si Lady Alabangan nyo na si Rod Rabbit sa programang Oragon Express 3 till 5. So here's Kinikili by Hazel Faith. Stay tuned in on Huron. Big Double 9.

Nakatutuka sa 90.7 Radyo Urakun. Tumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob.

ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Lalu Beat.
1: It's not just about music, it's all about you.
0: Lalu na kung siya'y in heat.
1: Gusto ko yan.
0: Ang kunehong sobrang kulit.
1: Get ready for Raw Grubbit.
0: Kapatid, ako lang to, ha? Huwag masyadong kidit. Ay, magkakapiling, magkakasama-sama hanggang mami balarasiko ng hapon. Siyempre pa, yung mga paborit yung kanta. Yung tipong mapapainda ka na, mapapakanta ka pa. Tutok lang, ha? Tutok lang. Walang iwanan. Promise nyo yan sa akin, ha?

0: Game, Agung. Katotong talaga muna ang mga gamit mo.
1: Habang ko na, mahalit ako rin eh.
0: Pundungyaw kang mga pasali mo ah.
1: Iyo, termina sa labong sala.
0: Dahil akong ginibong tama rin di sarong na rin.
1: Termina sa labong sala.
0: Aw, dyan ka mga sasala sa pipe mong an.
1: Oh, yan ka na naman. Sala na naman ako.
2: Sa Bicolano, Oragon.
3: Ang tamang oras sa mga sumandaling ito. 20 minuto makalipas ang ikatlo ng hapon.
4: This time check is brought to you by Liverade Silymarine Capsule. Liverade, it's liver lover, boys.
5: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
6: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Natuwang mo, ang Liver Aid. May Silymarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
7: Mula pa noong taong 1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa katilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
8: The most wanted love songs of the 80s.
9: I can't fight this feeling any longer.

The music of Westlife. That's a beautiful in white. Exactly 32 minutes down 3. That's barely 28. Yeah, 28 minutes before we hit 4. Ay, magandang hapon muli doon sa mga nakatabay sa atin since this morning. Agang hinakatabay pa rin, nakatutok pa rin. Dalo na dyan ngayon sa tindahan, kantin ni Nanay Lidia Astillero. Nanay Lid, magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat talaga. Yes, nakatabay din po sa atin mga staff ng Pacifica Agri-Vet Supplies. Yung nandito sa may bandang harapan ng PNP Legazpi City Headquarters. Magandang hapon po sa inyo, especially kay Ma'am Eileen and of course kay Papa Mike and Ate Jen. Ito pa nandiyan si Kuya Renan. Magandang hapon din po mga taga-Albay District Public Market kay Kuya Renan, of course kay Manong Joel, kay Ate Nitz, of course kay Nanay Enda, kay Manong Joel. Thanks a lot for always sharing your mornings and afternoons with us. Ito na si Jay Rice sa kanyang thank you for the broken heart.

Big Double I 90.7 Radio Rango Legazpi Jangle Dig Dag. It's about 19. Yeah, 19 minutes before we hit 4. Kasama niyo pa rin po si Papa Rod Rabbit. Eh po, napakamainit pa rin. Bagamat na ginaganong kasikatan ng araw, pero yung tawag dito alinsangan, eh feel na feel ko pa rin. Okay, siya nga pala, ito magandang balita. Ay salamat Lord, sa wakas ay pinagbigyan naman tayo. Sa pagkahaba-haba man daw ng panahon, ang puro increase. Ngayon naman, asahan ho ng mga motorista, effective Tuesday, next week, June 2. O, ito ng pinakaantay nyo. Babagsak ng almost 8 pesos pala. Sorry na. Ayan, 8 pesos per liter naman ang ibababa ng diesel o crudo simula ho sa araw ng Tuesday. That's June 2. At dun sa mga nagagasolina naman, meron din yung rohong rollback na 4 peso and 50 centavos. At yung sa kerosene naman, bababa rin ho ng 10 pesos per liter. Uy, maganda yan. Magandang balita ito ha. Ulitin ko lang kapatid. At dun sa mga nagkukrudo, gaya ko, 8 pesos ho ang ibababa. At saka sa gasolina, 4 pesos and 50 centavos naman. Starting Tuesday, that will be June 2, 2026. Ay, salamat Lord. Ito ang inaantay-antay ko talaga. Nagkakatotoo na talaga. Sige Lord, sana magtuloy-tuloy na. Oh, ito na si Cap of Joe. Sa kanilang Estranjero. Only here on the number 1, we are 90.7 Radio Oragon Legazpi.

Yeah, Big Double I 90.7 Radyo Rangon Legazpi. Exactly 2 minutes before we hit alas 4 ho ng hapon, kasama nyo pa rin si Papa Rod Rod Rabbit. Eh po napaka maali sa hapon ng Biyernes. Ikadalamput siyam sa buwan ng Mayo 2026. Kada hapon po doon sa mga tututuglaang. Ano ba yan? May ang dami talagang naglipa ng fake news ngayon sa social media, lalo na sa Facebook. Oo, meron ngayong lumalabas na balita na di umano ay pinayagan na ha ng Korte Suprema na makapag-issue or mag-issue o rather nag-issue na raw ang Korte Suprema nitong temporary restraining order para kay ano ha. I mean, hindi pala. Sorry na, mali pala yung aking pagkakaintindi. Sorry na. Opo. Ang ibig ko sabihin actually meron hong fake news ngayon na lumabas sa sa social media, ano po sa Facebook, na nagsasabing approved na daw yung kahilingan ni Senador Ronald Bato de la Rosa na pigilan ang ICC or International Criminal Court na siya ay maaresto. Hindi ho yun totoo. Eto, kalalabas lang ho ng balita ha. Mula ho naman sa AI Overview at saka ng Inquirer. Hindi ho. Wala hong inilabas na ganung kautusan ang Korte Suprema. The Supreme Court denied Senator Ronald Bato de la Rosa's request for a temporary restraining order. Kaya sabi ko sa inyo, maging mapanuri ha. Huwag masyado magpapaniwala sa mga lumalabas sa Facebook. Karamihan sa mga yan, hindi naman ho verified. Kaya maraming naluloko sa atin eh. Ay nako, ang dami mga fake news peddlers. Ay, if I were you, tutok lang dito lang sa nangunguna. Hindi ho kami fake news peddler. Kami ho ay nagsasabi ng pawang katotohanan.

0: yung bawa magandahin na ako makauli. Ba't natapos ang operasyon ko? Bahala ka na sa mga aki. Puro pundihin daw ako dyan, Berto, ha? Ano ba siya sabi mong day ka makakauli? Para ka nagpatuli.
1: Sa Bicolano, Oragon!
2: Uy, pare! May kape pala ang kape mo? Diba mahal yan?
3: Naku, mali ka dyan, mare! 12.21 kaya yan.
2: Ha? Ano yun?
3: 12.21, mare! 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman na isang box ng Mar Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
2: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
3: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugali, maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
2: Ngayon, alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Mar Cafe pala.
4: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Mar Cafe. Ang Mar Cafe at ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
5: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
8: Mula pa noong taong 1996, ang Tierra de Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Tierra de Balon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Balon Travel and Tours in Tierra de Balon Travel and Tours. Keeping

The music of Meghan Trainor featuring Nizi. I wanna thank me. Exactly 14, make it 15 minutes. Makalipas na po ang ika-apat ho ng hapon. Ikalawang ang kanta natin magsasama-sama. Ngayon po napaka-maalisang hapon ho ng Biyernes. O, eto na kapatid. Yung ika-apat na plunder case sa Sandigan Bayan nitong si Senador Jinggoy Estrada ay nakaumang na talaga. In fact, kalalabas lang ho ng balitang yan. Bandang alas 3 ho ngayon ng hapon. Meron ng mga ipinadalang PNP personnel para arestuhin itong si Senador Jinggoy Estrada. Ay, naku Lord. 2001 pa eh. Lala ko, teenager pa ako. Puro blunder case. Alala nyo, 2001, kung ako nagkakamali. Ito rin yung nanguna doon sa kaso ng PDAF at saka doon sa wedding scandal. O ngayon naman, blood control. Ano ba yan, kapatid? Senator Jinggoy Estrada.

0: time all over the country. It's 4:20 in the afternoon.
1: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin. Tuhod. Siko. Baywa. Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
4: Oh! Ano pang hinihintay mo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. You want it.

Yeah, Big Double I 90.7 Radio Raghun Lagasby Jagger Tick Tack. It's about 33 minutes down for 27 minutes before alas 5 ho ng hapon. Kada hapon muli sa mga nakantabay sa atin dyan, nakatutok na naman as usual mga stall owners ng Albay District Public Market. Ayan, kaway-kaway muli kay Manong Renan, kay Papa Joel. Sino pa na dyan? Si Ate Josephine, of course, kay Manay Bing, kay Nanay Edna, kay Ate Nerisa. Kada hapon po sa inyo, maraming salamat. Sa inyo pong arawang pagtutok po naman sa amin. Masya sige, kembot-kembot muna tayo ha. Ito na ang reggae version ng Chocolate Factory, Kung Ika'y Akin. Dito lang yan, nasa nangunguna. We are 90.7 Radio Raghun, Legazpi.

0: tama po ng inyong mga orasan. Alas 4.40 ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambatuko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nag-flex for Plemex.
3: Pambatang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: So, ano pangalan mo?
6: Doroyo po.
5: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa NINS?
6: Nagliwanag ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
5: Dati, kinakapos ka na?
6: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
7: Ang NINS Luna San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
8: Ang NINS Luna San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
7: Ang NINS Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
0: The most wanted love songs of the 80s.
9: I can't fight this feeling.

0: sa Bicolano o Hagon.
1: Tatay, anong pangalan mo?
2: Di Silverio.
1: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
2: May nagkukulungan pa yung kome. Anong dagang ko nagkukulong?
1: Tatay, dati ka ng pasyent ka, digde?
2: Yun na.
1: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo, digde?
2: Sa puso.
1: Ano sa ano pa?
2: Sa baga. So, sa kidney ko.
1: Oo, narahay ka po, digde?
2: Iyo po. Narahay ako.
3: Ang main store sa Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang main store sa Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang main store sa Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
5: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 5 na ng hapon.
6: This time check is brought to you by Liverade sa Limerade Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liverade. It's Liver Lover, boys.
7: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
6: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liverade. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
5: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7.
8: 90.7 FM.
5: Radyo Uragun.
9: Ito na ang panatuntunang tatalakay sa mga usaping pangkalusugan, alternatibong panggagamot, mga pagkain natural, mga beauty tips at samut-saring kwento ng buhay. Ikaw at ang iyong kalusugan. Narito na ang inyong mga anchormen.
1: Ano ang nararamdaman mo?
10: Mata ko po.
1: Hindi mo maibuka?
10: Hindi. Nahihilo ka palagi.
1: Pag binubuka mo? Ilang buwan ka na nakahiga lang?
10: Ilang buwan po. Pag naupo po ako, minuto lang po.
1: Sumusuka ka na. Pag kumakain ka, sumusuka ka?
10: Po.
1: Inainom kita ng supplement ko. Anong himala yung naramdaman mo?
10: Pinawisan na po ako.
1: Tapos, hindi ka na nahilo?
10: Hindi na po. Namulat na po.
1: Namulat na ang mata mo. Nakakakita ka na. Tapos, hindi ka na nagsusuka.
10: Hindi po.
1: O, gagaling ka na in Jesus' name.
10: Salamat na.
3: Ang main store sa Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang main store sa Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
11: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangdamdaman po ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Lins Wellness Center at salamat sa Panginoon.
3: Ang main store sa Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang main store sa Center Pilar Branch ay matatagpuan
3: 5 p.m.
4: Ang main store sa Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay

0: pong matapo.
1: Nat ano na ang igwa kaan? Glaucoma? Ano, for operation?
0: Iyo po.
1: Ngayon, anong ginibo mo?
0: Nag-ano lang po ako, ay spa lang po ako.
1: Oh, so, isa na bayan mong detox? Okay. Pirang bulan kang ice pa?
0: Sige.
1: Apat na bulan? O, di ka nagpupundo? So, after pirang bulan, nagbalik ka sa doktor sa mata mo, ano sabi sa imo?
0: Magayon na po ang findings niya.
1: Glaucoma free ka na?
0: Glaucoma free na po ako.
1: Di ka na da-operahan. Uy, mom! Ang main Sumula Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, feeder and branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay, beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
2: Ano pangaran mo?
3: Edwin po. Ang pipagulang mo kayo ay ang mata.
2: Ano dangig mo dyan? Katarata? Glaucoma?
3: Katarata po.
2: Kumuya ka-operahan.
3: Hindi po.
2: Hindi ka nagpa-opera.
3: Dati po hindi ko manabuhon ng parang alapaap.
2: Ah, di mo yan. Naglinaw-linaw na. Nawaran na sa alapaap?
3: Nilipis na po ang alapaap.
1: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Means Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center, feeder and branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay, beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
5: Ma'am Elma, ano yung nangyari sa asawa mo na sabi mo 2 years na yung bukol niya sa may gilid ng mukha niya? Gano'ng kalaki?
6: Parang oval.

0: sa kamay ko. Nana naman yun.
1: Ngayon, maliit na baga siya nakita ko.
0: Oo, pwisos na siya.
2: Ang mismo nga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Mims Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo!
3: Tatay, anong pangaran mo?
4: Isidirio.
3: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
4: May nagkukulungan pa yung kong. Anong dagang ko nagkukulung?
3: Tatay, dati ka ng pasyente ka digde?
4: Yun na.
3: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo digde?
4: Sa puso.
3: Ano sa ano pa?
4: Sa baga. So, sa kidney ko.
3: Oo, narahay ka po digde?
4: Iyo po. Narahay ako.
2: Ang mismo nga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang mismo nga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Mims Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo!
6: Ako po si Yubi Baranda. May pigmate ako sa Kuyang Heart. Nag-take ako dito sa Mims Wellness Center. Okay, 2 months pala, nakamatay na ang karahaya. Hindi na po tinatake na parang kumikirot minsan na mga ilang minutes. Ngayon, salamat ako tapusin ko ang format na binigay sa akin ng doc na wellness na tapusin ko talaga ito.
2: Ang mismo nga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang mismo nga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Mims Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay.

0: West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
1: So, ano pangalan mo?
2: Dr. Royo po.
1: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa NINS?
2: Nagliwanag ang mata po, ang baga po, maganda ng paghinga.
1: Dati, kinakapos ka na?
2: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
0: Ang NINS Mora Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
3: Ang NINS Mora Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang NINS Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
4: Hi, Kim. Tumating po ng 6 days pa lang po. Yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano,
1: dugo.
4: Tapos yung, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
1: Wala na yung
4: bukol.
1: Bukol. Tapos yung kape.
4: Opo.
1: So, ano nakatulong sa'yo? Yung NINS Cafe? Yan lang ang iniinom mo.
0: Ang NINS Mora Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
3: Ang NINS Mora Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang NINS Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
5: Nanay, hello. Good morning. Anong pangalan mo?
6: Love, yes.
5: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
6: Kasi po, yung mata po,
5: malabo.
6: Malabo.
5: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
6: Medyo malinis
5: ma. Malinaw-linaw
6: lang? Malinaw-linaw
5: lang. Nakakakita ka na ng konti?
6: Oo.
5: Oo. Oh, so maganda ang ice ba?
6: Maganda yung ice ba.
0: Ang NINS Mora Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang NINS Wellness Center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
5: Ano ang patutuo mo kay mama mo kung nagbaditok siya sa kuya? Pero ang beses na yan inatake.
7: Oh, no.
5: Tulong beses na siya inatake. So, pero may 200 ang BP?
7: Yes.
5: Pero ang nagdetok siya sa kuya, pero ano sa nasa BP niya after one month?
7: One, ano po, 30 over 80.
5: Tapos, pero may nagpapa-blood chem.
7: Yes.
0: Ang NINS Mora Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
3: Ang NINS Mora Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang NINS Wellness Center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
5: Anong pangalan mo?
8: Maria Lopez Mangampo. So, sa puso ko, Claudia Tuso, kukulong.
5: Ah, pero dapat ang blood sugar mo, sabi kang doktor?
8: 160.
5: 160? Grabe kami na ihi mag-aga. Mga perang beses.
8: Apat na beses.
5: Anong makulog? Tulak?
8: Tulak.
5: Very ano?
8: Mag-auson.
5: O nga niya na, nag-inom ka ng isang bulan sa mga supplement, ano po ang nangyari dyan sa kulog kandaghan mo? Yaon pa?
8: Nadal naman nagparakulog.
0: Ang means mo na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang means mo na San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Block 7, Barangay Binanuan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
5: Ano pong pangalan mo?
9: Maricel po.
5: Anong na mga nararamdaman mo?
9: Yung mga masasakit po, minsan parang nagbabaray mga ugat, yung naninigas ng mga kamay ko, pati taas. Tapos yung minsan yung paghinga ko, nagpapaltipate yung hindi ako nakakatulog.
5: Ilang oras na lang tulog mo?
9: Minsan dalawa, tatlo.
5: Ngayon, anong unang binili mo?
9: Yung po yung minced coffee.
5: Anong unang na gumaling sa'yo?
9: Pag dumipo, dati minsan di nakagawin niya isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
5: Yung pagtulog mo?
9: Mahapaganda na po.
5: Ah, dati ihi ka ng ihi?
9: Opo.
0: Ang means mo na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
5: Ano pong pangalan mo?
9: Maricel po. Hindi ako nakakatulog.
5: Ilang oras na lang tulog mo?
9: Minsan dalawa, tatlo.
5: Ngayon, anong unang binili mo?
9: Minced coffee.
5: Anong unang na gumaling sa'yo or nag-improve?
9: Pag dumipo, dati minsan di nakagawin mo ng isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
5: Wow, yung pagtulog mo?
9: Magaganda na po.
0: Ang means mo na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang means mo na San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Block 7, Barangay Binanuan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
5: Nanay, anong pangalan mo?
10: Medyo matanglayan na lawas ang mga damon, nangungig ka, natukod.
5: Kumusta na sa pagingal mo na madali ka mapag...
10: Maray po.
5: Maray na. Kang nakakapi ka po, ano ang namatian mong karahay?
10: Maray ang lawas ko ay garo. Pagpagturo ko pa, okay na lang po.
5: Ayun, sa pag-CR mo?
10: Ayun mo po.
5: Maayos na? Maray so kape?
10: Ayun po.
0: Ang means mo na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang means mo na San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Porok 7, Barangay Binanuan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
5: Nanay, anong pangalan mo?
10: Medyo matanglayan na lawas ang mga damon, natukod.
5: Simula po pang nag-inom ka kang supplement ko. Kumusta na sa pagingal mo na madali ka mapag...
10: Maray po.
5: Maray na. Kang nakakapi ka po, ano ang namatian mong karahayan?
10: Maray ang lawas ko ay garo.
5: Magaan?
10: Magaan.
5: Pagkaturog mo?
10: Pagturog ko, okay na lang po.
5: Ayun, sa pag-CR mo?
10: Ayun mo po.
5: Maayos na? Maray so kape?
10: Ayun po.
5: Ayun.
0: Ang means mo na San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
5: Ano ang ang patotoo mo sa Nins Diyos sa aki mo.
11: Magayon ko, nagra lang ko ang grado.
5: Ayun po yung Nins Diyos. Dati ang grado niya, pera?
11: Ano, nag 90, tapos nag 94, nag-lockdown, nagbiglang nag-dorm.
5: Hindi, nagkaigwa siya ng mga ano, honor.
11: May naman may social 89, nag 92. Tapos, well, with honor siya.
5: Tapos, healthy.
11: Oo, healthy. Okay. Nagtaba, man, siya magtataan.
5: Active.
11: Oo, active. Tsaka, ano yun.
5: Ayan ang pagkakaiba kang Nins Diyos sa dahil nakaka-Nins Diyos, anak.
0: Ang Nins Diyos, anak. Ay, uto pa lang sa patatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligasp City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan, Albay. Beside Feederan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo.
12: Ito po, na nagkura kong namatian sa lawas, may mga nagtulog sa kuya, nagtulog ang puso ko, tapos alang ka lang ang blood sugar ko, nagbakal po ako yung kape, sa umbas pa lang na umbos ko, namati ko so karahayan, okay, salamat po.
0: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligasp City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
3: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Means Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan, Albay. Beside Feederan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo.
13: Hi Lola Roselinda, ano po ang masishare mo about sa Nens Cafe?
14: Napanakulog ang sa kuyang. Kuning mga lawas ko, yung tiad ko. Iyon mo siya na ang tigang maintenance ko. Sa dahil pa manakulog ang maintenance ko na high blood pero may normal ang dugo ko. Normal for me, ang pagpapano ko, nanonormal. Okay. Dahil sa kape.
0: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligasp City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
3: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
0: Ang Means Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan, Albay. Beside Feederan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo.
15: Anong pangalan mo?
16: Si Ludiminda Borromeo.
15: Ano po, nung dadagan ko, nagaparapiit po. Tapos yung sa tiyan ko pong nagaparakulog.
5: Ano ito? Dahil ka na nangangaturog, pampulog?
15: Hindi na po talaga.
5: Parang bulang ka lang nag-inom?
15: Mag-one month lang po.
5: Uday ka na kikapos yung pag-angos. Pag nagkakapos ang pag-angos mo, ano nangyayari sa imo?
15: Parang matutumba po ako dati arututin.
0: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligasp City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
3: Ang Means Wellness Center Pilar Branch.
17: Yes, hello! Magandang hapon mga kaibigan. Andito na naman po ang inyong abang lingkod, Ma'am Nins Rosal. And sana po lahat po tayo ngayon ay nakatutok na at nakashare na ng aking live. Yung mga gusto pong sumali sa aking paraffle dahil mamimigay po ako ng 5 winner ng ating pa-school supply. Alam nyo mga kaibigan kung saan ako galing maghapon na sobrang init, sobra talaga, nakakasakit sa ulo. Galing po kami sa Bangkeruhan. Namigay po ako ng 600 na school supply sa mga batang mag-aaral ng Bangkeruhan, Ligasp City. Diyan po yan, malapit lang yan sa Humapon. Oh, sige. Mga taga-Humapon, huwag po kayong mag-alala. Meron din po kayong pa-school supplies dyan. Inaayos lang namin yung aming mga schedule. Yan. Pambili ng bigas at school supplies. Hindi pa po ako namimigay ngayon ng pera, ha? School supplies muna. At yung mga mag-share ng live ko, ang meron pong school supplies. Kaya mag-share ng live at baka magkaroon kayo ng share buds. Salip, makakasalip po kayo. Good afternoon, ma'am. Live na po sa Radyo ng Libon. Salamat. Good afternoon, ma'am. Dan share na po. Hello, Robby Vergara. Pagkatapos po namin sa bangkeruhan kanina, dumiretso na po kami sa Barangay 24 Rizal Street. Diyan naman po kami namigay ng 400 na mga school supplies sa mga kabataan. Sa mga, hindi naman bata, kabataan, mga bata, yung mga grade 1, 2, 3, 4, 5. And sa Lunes, diyan po kami sa EMS Barrio. EMS West. Yan. Kaya, abangan nyo po, baka kasali po ang inyong barangay sa mabibigyan. So, sana naman po itong ating ginagawa ay may malaking tulong po sa lahat po ng mga naghihikaw sa buhay, mga medyo talagang mahirap ang buhay ngayon, kasi pag meron kayong libang anak tapos ang sahod mo ay 500 lang, kulang na kulang po yan. Talagang tipid-tipid ang pagkaon. Ha? So, paano na yung kakainin kung mag-i-school supplies pa, kung magbabayad pa sa school, magbabayad pa ng kuryente, magbabayad pa ng rental ng bahay, wala na talagang natira. Ah, kaya ang iba po ngayon, alam nyo ba na ang iba ngayon, kahit ang sahod nila 10,000, hindi na, ang anak nila 5, hindi na po sila kumakain ng breakfast. Diretso na po kain ng lunch. Yan, ganyan po ha. So, mga nakikinig sa Wow Smile, Pilar, mga nakikinig sa, saan ba? Sigaw News FM, mga nakikinig sa Radyo Libon, mga nakikinig sa Radyo Persa, mga nakikinig sa DWGB FM, asa na kayo? Naka-live na po ba kayo? Okay. And syempre, sa mga listeners natin dyan, sa lahat ng inaabot ng ating signal dito po sa Radyo Oragon, kamusta po kayo? I love Nin's Cafe. Okay, mamaya na po ako magsusulat ng mga mananalo ha. So, dapat pala every day may kasama na akong sekretary kasi nauubos ang aking oras kakasulat ng mga winner. Okay, pag may kasama na ako, sila na ang magsusulat. Ayan ha, ito po, sasabihin na natin yung ating mga schedule simula Lunes. Makinig po kayo, baka andi dito na yung schedule nyo, ano? Andi dito na po yung schedule nyo. Ito po, mga kaibigan, ang ating schedule. Okay, mga kaibigan, ay masyadong malabo. Ano ba naman to? Ang labo-labo. Okay, Monday, June 1, EMS North sa morning. Monday, June 1, EMS Barrio sa hapon. Tuesday, June 2, Sagpon sa umaga. Sa, pag sinabi ko pong umaga, alas 9, yan ha. June 2, Sagmin sa hapon. Sa Wednesday, Imperial Court and Dapdap sa hapon. Sa Thursday, sa Dita sa morning, sa hapon sa San Joaquin. Sa Friday, sa June 5, Mauyod sa umaga. Kabaangan West sa hapon. Ay hindi, Mauyod sa hapon, Kabaangan West sa umaga. Saturday, June 6, Kabaangan East morning and Binanwahan sa hapon. Sa susunod na ano, January 8, Bagong Bayan sa umaga, Banyo sa hapon. Sa Tuesday, June 9, Lamba sa umaga, Puro sa hapon. Sa Wednesday, June 10, ano to? Sa umaga ay Bonot, Legazpi City sa hapon, Buragwis. Sa hapon naman, sa Thursday naman, Humapon sa umaga, Krusada sa hapon. Sa Friday, June 12, Dita sa umaga, San Joaquin sa hapon. Sa Saturday, sa June 13, Victory Village sa umaga, Barangay 28 sa morning, Victory Barangay 27 sa hapon. Okay ha, nabasa nyo na po, ay narinig nyo na po ang inyong mga schedule. Sana po ay kayo po ay naandyan para sa amin. Okay? Thank you so much sa lahat po ng mga nakikinig sa atin ngayon. And sana patuloy po kayong makinig sa amin. By the way, mga kaibigan, Ano ba ang magandang topic ngayon? Okay, ano ba ang magandang topic ngayon, mga kaibigan? Ito po ang magandang topic ngayong umaga. Ah, ngayong hapon na to. Ano ba ang magandang idinudulot ng mga supplement sa ating katawan? Unang-una, mga kaibigan, ang mga food supplement ay pagkain niya ng ating mga cells. So, ang mga food supplement ay napakalaking, may malaki silang function sa ating katawan. Ngayon, kung kayo po ay nagpo-food supplement, malaki po ang protection nyo sa mga invaders, sa mga toxins, sa mga parasites, sa mga sakit na gumugupo sa ating katawan. So, yung mga kinakain natin ay napakalaking role ng pagkakaroon ng sakit. Kaya kung gusto nyo pong hindi kayo magkasakit, piliin nyo po ang inyong kinakain. Okay? Piliin nyo po ang inyong mga iniinom. Kasi mga kaibigan, kung wala kayong gagawin, kung anong naisipan yung kainin, kung anong naisipan yung inumin, hindi nyo iniisip na yan. Pwede magkaroon ng problema sa ating kidney, problema sa ating baga, sa ating liver at sa ating puso. Malalaman nyo na lang, malala na pala ang inyong sakit. At malalaman nyo na lang, nauubos na pala ang inyong pera sa kakapagpagamot, papagpagamot. Paulit-ulit, pabalik-balik, wala namang pagbabago. Ngayon, kung kayo po ay nasasawa na sa ganyang pamamaraan at gusto nyo na pong gumaling, mag-natural po kayo. Ang natural ay itong mga iniinom natin ay wala po itong side effect at ito po ay nakakatulong para mag-cleansing po tayo. Yung iba kasi, medyo matanda na kaya hindi na sila pwede mag-cleansing at masyado ng yung healing crisis, masyado na pong, kung isipin natin, hindi na po nila kaya. Kaya para po hindi kayo magkaroon ng malalang healing crisis, eto na ang inyong gawin. Ha? So, bata pa kayo, matuto na po kayong uminom ng mga food supplement. Hindi po yung iinom po tayo ng food supplement pag malala na. Okay? So, sige, pag malala na po tayo, marami na po kayong mararamdamang na hindi nyo na po kayang maintindihan o hindi na kaya ng inyong pangangatawan. Diba? Lalong-lalo na po kung ang kinakain natin ay puro mga preservatives, puro po mga pagkaing mayaman sa preservatives yung nandyan po sa loob ng rep sa mahabang panahon. Ha? Kaya po, eto lagi ang ating sinasabi, paminsan-minsan, kumain din tayo ng hindi po masarap. Paminsan-minsan, hindi naman puro na lang greasy foods. Ha? Kasi yung mga greasy foods, babae man o lalaki ay pwede pong magkaroon ng fatty liver. May mga katanungan po ba kayo dyan? O sige po, yung mga nagtatanong po kung kailan po tayo sa kailan po tayo sa kasi inyong mga barangay? Ayun. Magtanong na po kayo kung anong barangay. Okay? So, sige po. Ayan. So, tayo ba ay napapakinggan dyan sa Tabaco City? Yung mga nakikinig po sa Radyo Persa, i-PM niyo po ako at meron po akong ibibigay sa inyong regalo.

0: Saan ka ba nakikinig? Sino ba ang mga nakikinig sa radyo? KMFM po sa akin. Radyo. Ito sa raffle namin. Tapos, special ang inyong regalo. Sige, sino ba ang gustong sumali sa ating mga sa ating paraffle? Siyempre, lahat gustong sumali. Lahat gustong makatikim ng Nin's Cafe. Ang pagkasarap-sarap na Nin's Cafe. At hindi lang yan, ha. Ito ang sinasabi ng ating mga taga-inom ng Nin's Cafe. Pakinggan niyo po. Hindi po to gawa-gawa. Ito ay totoo. Pakinggan niyo po yung sinasabi ng ating mga asa na yon. Magbibidyo po tayo. Video. Asan yung video dito? Ito, pakinggan nyo, ha? Uminom ng Nin's Cafe.
1: Ako si Ronnie Pegasolo sa Bun City. Nag-check ako po dito sa Nin's Wellness Center sa South City sa Pungoris, Pegasolo sa Bun City. Nag-check up ako na para magpa-detox. Kaya lang, medyo walang pa sa budget. Kaya nag-decide ako na magkape na muna. Tapos after after 4 months nagpa-blood came ako. Magayon na resulta sa blood came ko. Puro negative. Yun lang po.
0: Wow! Sige, negative daw yung kanyang mga blood chem. Simula nang uminom siya ng Nin's Cafe, wala nang sakit. Ito po, pakinggan nyo. 1 year nang magaang mukha.
2: Taga saan ka po? Okay, ilang taon na po yan na pamamagaan ng mukha mo? Okay, ano daw sabi ng doktor dyan? Okay, so sige. Ngayon, ilang buwan ka na sa akin?
3: Mag-isang buwan pa.
2: Okay, ano ang pagbabago? Dati, ilan beses ka naihi sa gabi?
3: Ngayon,
2: ilang beses ka na lang naihi na lang?
3: Buwan-buwan.
2: May pagbabago na yung masakit mo sa katawan mo dati?
3: Mawaran ito, mga
2: makulog. Hinihingal doon? Madali mapagod. Ngayon? Okay na? Wala na?
3: Wala.
2: 1 month pa lang? So, yung mukha mo ba noon, malaki yan? Kesa ngayon?
3: Mas
2: malaki. O, ngayon, lumiit na? Inubos mo ba lahat ng supplement? Hindi? Hindi.
3: Hindi ko nakukuha.
2: Pero may kagalingan, may karahayan. Nakakatulog ka na ng maayos? Noon, hindi. Gising na. Ngayon, ang sarap na ng tulog mo.
3: Kumakulang na ang kami.
2: Nagpapainit ka sa araw.
0: Dati hindi siya nakakatulog. Ngayon, kulang na daw ang gabi at lagi siyang gusto niya laging tulog. Diba? Ito naman po, mataas ang creatinine. 156. After 15 days, naging 141. Mataas ang blood sugar, 13. After 15 days, 11 na lang. Bumagsak ang kanyang cholesterol, hindi na pumataas. Bumaba na rin ang kanyang uric acid, hindi na pumataas. Pakinggan po natin, Sisri Madam.
2: Hello, nanay. Anong pangalan mo?
4: Opo. Pilipina.
2: Taga saan ka po?
4: Taga Santo Niño po.
2: Bakit ka nagpunta dito last 15 days ago?
4: Paano nga ako ng sugar, tapos yung creatinine.
2: Mataas lahat?
4: Okay. Tapos yung ano pa?
2: Yung cholesterol?
4: Cholesterol.
2: So, nakailang days ka pa lang? 2 weeks?
4: 2 weeks.
2: Oo, ngayon, nagpa-blood chem ka. Kamusta? Bumaba lahat?
4: Bumaba.
2: Okay, maganda ba ang detox?
4: Opo. Nagpahinis nga ito mam kanina ng ano?
2: Mata. Kumusta yung mata mo? Nalinisan. Maganda ba?
4: Oo.
2: Masarap sa pakiramdam?
4: May mga dumi pala yan eh.
2: Mm-hmm. Dati yung creatinine mo ilan? 15 days ago.
4: Ano? Dati 153 yata yun.
2: Ngayon ilan na lang after 15 days?
4: 141.
2: Wow. Dati ilan ang sugar mo 15 days ago?
4: Ano yun? 13 yata.
2: Ngayon ilan na lang?
4: 11.
2: Wow. O, talagang maganda ang pag-detox? Ano ang sasabi mo dyan sa mga

0: mataas na ang mga creatinine at sugar, magpunta na lang sa?
1: Magpunta na lang sila dito, magpa-okay kay ma'am.
0: Okay, thank you. Okay, maraming salamat po sa lahat ng mga station na nakatutok na po sa atin. Maraming salamat. Sana po lagi po kayong nakatutok sa NINS Wellness Center program and sa lahat ng mga station na kami po ay piniplay. Huwag niyo pong isipin na itong mga napakaganda po kasi ng aming mga health program. Kaya kailangan marinig niyo po yung mga gumagaling kasi dyan po magkakaroon kayo ng lakas ng loob, kumbaga hope na kayo ay gagaling din. Okay? So, kanina nasabi ko na po kung saan ang aming outreach, saan ang aming pamimigay. Narinig niyo ba na natutunan niyo po, na kumbaga nasundan niyo po ba? Okay? Nasundan niyo po ba, mga kaibigan? Ayan. Kung nasundan niyo po, ha, yung mga pupuntahan ko, eto, pakinggan niyo po kung saan tayo pupunta, ha? Uulitin ko sa Monday sa June 1, EMS North, EMS Barrio sa morning, EMS North sa morning, EMS Barrio sa hapon, sa June 2 sa Sagpon, sa June 2 sa hapon sa Sagmin, sa June 3 Imperial Court sa morning, sa June 3 Dapdap, June 4 Dita sa morning, June 4 San Joaquin sa hapon, June 5 Maoyod sa hapon, June 5 Kabaangan West, June 6 Kabaangan East, and June 6 Binanwahan. Okay? So sige po, sa susunod na week, sa second week, June 8, Bagumbayan sa morning, June 8, Banyo, Barangay Banyo, June 9, Lamba, June 9, Puro, June 10, Buonot, and June 10, Buragwis, June 11, Humapon, June 11, Crusada sa hapon, June 12, Dita sa umaga, June 12, San Joaquin sa hapon, June 13, Victory sa umaga, June 13, Victory, 27, Barangay 27 sa hapon. Ayan mga kaibigan ha, kung nasulat nyo na, punta na po kayo sa mga leader or yung mga barangay kapitan na alam nyo pong sa amin. Yung iba po kasing mga barangay kapitan, ayaw po magpagamit ng kanilang mga, tawag dito, barangay hall. Kaya hindi po kami sa kanilang barangay namimigay ng mga school supplies. So yan mga kaibigan, gusto lang natin tanungin, pag ganyan po ba na hindi kayo pinapagamit ng barangay hall, pwede ba yan ireklamo sa DILG? Kasi di ba ang barangay hall sa tao yan, hindi naman yan sa kapitan na nasa kabilang kabilang politiko. Dapat lahat po ay pinapagamit kahit pabayarin. Di ba? Kasi gusto nilang kumita, syempre magbayad tayo. Kasi hindi naman po yan libre. Okay, pero pag taga dyan ka po sa barangay, dapat pagamitin ka ng barangay hall. Hindi po yung kesyo sa kabila ka, ayaw nilang ipagamit. Tumawag po kayo sa 888, ireklamo nyo po yung inyong mga barangay kapitan. So yan po ang tamang gawin. Okay, para sulatan sila ng DILG bakit ayaw nilang ipagamit yung kanilang barangay hall. So ayan ha, pag hindi po kami sa barangay hall namigay, ibig sabihin ayaw kaming paggamitin ng barangay hall. Pasensya na po kayo, masyadong mainit pag hindi sa barangay hall, kaya masakit sa ulo. Tama po Ma'am Nins, Mark Angelo. Okay, so yun na lang po ha. Yun na lang, ang iba kasi ayaw naman nila ng gulo. Pero kung tutuusin, lahat po tayo ay dapat manginabang kung ano ang ibinigay sa atin ng gobyerno, lalong-lalo na yung mga inyong mga covered court. Ayan, sige po. Ma'am Nins, tanong ko lang po, mama ko kasi may katarata. Kaya po, baka kaya pa ba siyang makakita? Sana mabigyan niyo po o kahit anong pampatak lang. Magpa-check up na lang po kayo sa NINS Wellness Center. Ang tanong niyo po kung kaya pang makakita, hindi ko po kayo masasagot niyan. Pero ang maganda, magpa-cleansing na lang para matry nyo. Ano? So, magpa-cleansing, itry para malaman. Okay, so sige. Si Pontuya. Pontuya, ikaw ay nag-share, kaya kasali ka. Ang mga kaibigan ha, ang aming nililista lang, yung meron pong sharer badge. 14. Para uniform lang po ah, wala pong ano, wala pong favoritism. Robby Vergara. Okay, Robby Vergara. Ayan. Si Mary Ann Doblado. And syempre, yung mga nanalo na po, si 14, hindi ka pa nanalo, ano? Si G. Pontuya, hindi pa rin nanalo. Share na lang po ng share ng live para manalo po kayo. Si Berkilio, Rosemary Berkilio. Okay, si Banzuela Ibarra. Ililista natin. Si Mark Angelo at si Brimil. Mark Angelo. At si Brimil. Ah, Belmil pala, Belmil. Ano kaya nangyayari dyan? Si Belmil. Okay. By the way, mga kaibigan, punta po kayo bukas sa Pulanggi, sa aming wellness center sa Pulanggi, at sa wellness center namin sa Tabaco bukas. Andyan po kami, andyan po yung ating practitioner bukas para makapagpa-detox na rin po kayo. Para kayo ay gumaling na, kasi baka hindi na po kayo gumagaling, patuloy na pinapahirapan kayo ng inyong mga sakit, patuloy po kayong nangihina, hindi na kayo lumalabas. Bakit kayo nangihina? Bakit wala na pong mga lakas ang inyong mga paa? Base po sa pag-aaral, ang mga taong nangihina, wala nang lakas ang mga paa, bararado ang ugat. Kaya tigilan nyo na po ang kakakain ng mga masasarap na prinito, di ba? Okay, EMS, bas-bas, pa-join ako, Ma'am Nins Rosal. Wala ka pa pong share buds. Oo. Rayjan Belmil, meron na. Mary Grace, meron na. Okay. Sige. Maya-maya man lang po ay ating iraraffle na po itong mga ating mga naisulat. Alam nyo ba, mga kaibigan, bakit wala akong kapaguran? Dahil po, tuwing umaga, umiinom ako ng Jewel of the Orient, umiinom ako, nag-i-spray ako ng ACSS, kaya hindi po ako nagkakaroon ng malalang sakit sa baga. Kahit ang karap ko, paulit-ulit, araw-araw ay may mga sakit sa baga. Umiinom muna ako ng ACSS, colloidal silver, at booster. Ang booster ay pang-pa-cleansing ng baga at ng kidney. Marami po ako mga pasyente, 2,700 ang creatinine after 1 month. Bumababa po yan ng mga 1,000. Pero, huwag nyo na pong paabuti ng 2,000, Diyos ko Lord. 170 pa lang, 200 pa lang, ipa-detox nyo na sa akin para hindi po kayo mahirapan. Kasi alam nyo, mga kaibigan, yung mga may sakit sa kidney, yung mga for dialysis, ang sign na madali na po kayong i-dialysis, sumusuka. Kaya lang, kung mayroon po kayong sakit sa puso, may barado po ang ugat sa puso nyo, 1 week lang pong suka ng suka ay ina-atake na po ang pasyenteng may sakit sa kidney. Kaya huwag nyo na pong antayin na sumuka pa po kayo. Sumuka na kayo bago kayo magpa-check up sa akin. Kasi po sa akin, mga kaibigan, meron po akong supplement na proven. Ang Jewel of the Orient ay sa puso. Ang sa kidney naman at baga ay napakaganda para sa may mga cancer at may mga bukol, ang booster. So ngayon po ay nagkakaubusan kami ng booster. Kaya kailangan po, pag bumili kayo, good for 1 month na. Kasi pag naantalangin yung pag-inom, babalik na naman agad ang sakit, lalong-lalo na hindi pa natatapos ang 4 na buwan. Ang gamutan, mga kaibigan, ay 4 na buwan at hindi lang po 1 buwan. Okay? So, kailangan po, mga kaibigan, ay uminom kayo sa loob ng 4 na buwan. Okay? Nalista na po kayo. Si Jay Jen. Ikaw naman, si Jay Jen, ay may chance na pong manalo. Basta po nakita ko na po na nag-share kayo, inililista ko na po kayo. Okay? Okay. Lizel Armes, wala ikaw sharer badge. Ewan ko kung bakit. Dati ka na naman na nag-share ng aking live pero nawala ngayon yung sharer badge mo. Si Bansuela Ibarra, nag-share na rin. Ikaw na rin po ay nagkaroon na po ng sharer badge. Ikaw ay kasali na. Ano pa ba ang napakagandang product ni Ma'am Nins? Ang Nins Cafe, mga kaibigan, ay 23 na ingredients na kung saan pag uminom kayo nito, iwas na po kayo sa stroke dahil pinapabukan nito ang mga ugat natin sa ulo. Ang mga ugat natin sa ating brain, ang mga ugat natin sa ating puso. Ang kulang na lang, kung nag-Nins Cafe na kayo, ang kulang na lang ay exercise at disiplina. So, pag yan pong exercise at disiplina ay ginawa nyo, napakalaking epekto niyan. Kayo po ay talagang gagaling. Ikaw ay nag-share ka na, Marlene Arena, kasali ka na rin po. Okay? EMs Basbas, wala ka pa pong share, bud. Sorry. Oo, kasi unfair po sa ibang nag-share. Pero, hayaan mo, pag nag-share ka siguro mga 1 week, magkakaroon ka na ng share buds. Danda Duran, wala pa rin share buds. Si Belinda Across Barbena, bakit kaya nawala yung share buds mo, Ma'am Belinda? Ewan ko, bakit kaya, di ba pag nag-share ka, tapos nagkaroon ka na ng share buds, ang alam ko niyan ay matagal-tagal na, hindi magkakaroon ka talaga. Pero pag nag-stop ka ata ng pag-share ng ilang mga araw, ay mawawala. Share muna kasi bago mag-comment para may buds. Share muna, sabi ni D4XDM. Mag-share ka daw muna bago ka mag-comment para magkaroon ka ng sharer badge. D4, ang ganda naman ng pangalan mo para kang X-man. XDM, okay. Bakit kaya di makita, share ko? Nakita ko naman, ma'am, pero wala yung iyong sharer badge. Mag-share ka daw ng mag-share bago ka mag-comment. Okay, watching from Maslog, Legazpi City. Ayan, ano bang mga katanungan nyo? Magkikwento po ako. Meron po akong isang pasyente na lalaki na ex-barangay captain. Siya po ay bigla na lang pong, alam niyo po yung hindi na nakalakad. Nung November, masakit daw yung kanyang balakang. So, nagpa-check up po siya. Tapos, uminom siya ng mga gamot, mga synthetic. Pag December, ang apod siya, napadad na. Ano yan? Na hindi na makalakad. December, January, February, March po nagpa-check up sa akin, April nakalakad na. So, ganyang kaganda ang mga supplement ko sa kidney, especially sa puso. Yung mga pasyente ko po na hinihingal, tapos hindi na po nakakatulog sa pag-aaral, pag 2 oras na lang ang tulog, malapit na ang stroke at malapit na ang atake. Kaya huwag niyo pong hayaan na 2 oras na lang tulog niyo kasi yan ay malaking sign na mayroon pong ataking magaganap or stroke. Madami na po akong share, Ma'am Nins. Okay, wala po akong magagawa kasi hindi lumalabas. Bakit kaya? Okay ha, sige. Keep on sharing para lumabas. Kasi hindi talaga po ako nagsusulat ng mga walang sharer buds. Ha, Mary Ann Doblado, na nakalista ka na, may sharer buds ka na. Si Ana Marilia Navaez, wala pong sharer buds. Si Ruby Vergara, nalista ka na. Si Lizer Armes, wala kang sharer buds. Si Briquillo, nakalista ka na po. Briquillo, nakalista ka na. And Rayjan Belmil, may sharer buds ka. Mary Ann Bernabe, wala pa. Si Goyana, nanalo ka na. Kunin mo na lang sa Wellness Center ang inyong napanalunan. Lahat po ng mga nanalo ng aming mga pa-school supplies, kunin nyo po sa Nins Wellness Center. Legazpi, kung wala po kayo, hindi kayo taga-Legazpi, kunin nyo po sa wellness center kung saan malapit po kayo. Ngayon, pag nandyan na po kayo sa wellness center ko, i-chat nyo na po ako. Nakukunin nyo po yung inyong school supplies. Or i-chat nyo po ako bago kayo magpunta, one day before. Tula-tula, Ligaspi, Ma'am Nin, Susal, wala pang isked. G. Pontuya, hindi ko alam kung wala pang isked ang tula-tula. Ayun nga po kasi, pag nagpapaalam po sa mga kapitan na hindi naman po sa atin, hindi naman kami pinapayagan. Kaya, wala po tayong barangay, wala po tayong location kung saan ang ating saan tayo magbibigay ng mga school supplies. Wala pa po, tula-tula. Sino ba ang barangay kapitan sa tula-tula? Puntahan nyo na lang po, magpaalam kayo. Pag hindi kayo pinagbigyan, wala po tayong magagawa. Wala po tayong schedule. Okay? Yung na mga napuntahan po namin na nagbigay ng schedule sa bahay nila, sa bahay po nila kasi ayaw tayong paggamitin ng covered cord. Sa kanila daw yun. Sila daw ang nagpatayo ng covered cord. Si Kapitan. Sa kay Kapitan daw yan. Sarili niyang pera. Kaya ayaw niyang pumayag. O, diba? Mabuhay, Kapitan! Ikaw na. ang yaman-yaman mo. Eva Ludovice Rodriguesa. Ma'am Nin sa Banyadero. Relocation Anislag. Hindi pa po kami pupunta ng Daraga. Magpo-focus po muna ako ng Ligaspi. Pagkatapos ng Ligaspi, pupunta na po tayo ng Daraga pero wala na po tayong oras para mamigay ng school supplies. Ang ipapamigay ko na lang po ay vitamins at food packs. Food packs, okay? Maswerte po kayo kung payagan tayo ni Kapitan sa kanyang barangay. Makakakuha kayo. Pag hindi tayo pinayagan, wala tayong magagawa. Hindi natin pag-aari yung Kapitan. Okay? O, sige. Aha. Ano pa ba? Ano yun? Halika na sir, mag-raffle-raffle na tayo. 5 ang ating kukunin, bubunutin. Ay, 5 po.
2: 5?
0: Oo.
2: Bunat-bunat, ma'am.
0: 1. Sige, 5. 2. 3.
2: Ay, sorry po. Look, sa aking baka, ano yun, importante.
0: 3, 4, isa na lang. Thank you. Okay, ang nanalo po ay si Beherano. School supplies, 14. School supplies, Belmil. School supplies, CJ Ren. School supplies, and Ruby Vergara. School supplies. So, pipicturean ko po ha. Tapos, ipo-forward ko po sa Facebook account ko. I-capture nyo na lang para meron kayong patkatotohanan. Ano yung pagpapatotoo na nanalo kayo? Pag hindi nyo po ito pinicturan at wala kayo sa akin pinakita, wala po kayong school supplies. Okay? Okay, so sige. Ang mga winner ay, sabi ko, Ruby Vergara, Belmil, Beherano, 14, CJ Jen. Bye-bye!
3: Kapeng naturahan tumuntun ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Amis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ng spirulina, stevia, turmeric, purple core, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, guamera, green, coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Amis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Means Wellness Center region-wide.
4: Nanay, hello! Good morning. Anong pangalan mo?
5: Hello, yes.
4: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
5: Kasi po, yung mata ko.
4: Malabo?
5: Malabo.
4: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
5: Medyo malinis ma.
4: Malinaw-linaw lang?
5: Malinaw-linaw lang.
4: Nakakakita ka na ng konti?
5: Oo.
4: Oh, so maganda ang ice ba?
5: Maganda yung ice ba?
6: Ang Minsuno nga San Fermin branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mins Wellness Center, Fideran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
7: Kita-kits po tayo.
6: Ano pong pangalan mo?
7: Maricel po.
6: Anong na mga nararamdaman mo?
7: Yung mga masasakit po, minsan parang nagbabaray mga ugat, naninigas ng mga kamay ko, pati paa. Tapos yung minsan yung pagdina ko, nagpapaltikit. Hindi ako nakakatutog.
6: Ilang oras na lang tulog mo?
7: Minsan dalawa.
6: Ngayon, anong unang binili mo?
7: Yung po yung mince coffee.
6: Anong unang na gumaling sa'yo?
7: Pagdumi po, dati minsan din nakagumi ng isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
6: Yung pagtulog mo?
7: Nakapaganda na po.
6: Ah, dati ihi ka ng ihi?
7: Opo.
6: Ang Minsuno nga San Fermin branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Mins Wellness Center, Fideran branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
7: Kita kids po tayo!
8: Pare, yung pumila ko, allergy. Isang linggo lang ako nag-tip na nawala yung allergy ko. Bumalim. Ngayon, sa pagpunta ako ng Manila, may pinsan ako nagkasakit. Ang sabi ko, yung bamuta ko na ininom ko, pati yung kape, sabi ko, subukan niya kasi hindi na siya nakakatayo, hindi na siya nakakalaka, hindi siya nakakakain. Sinubukan nila, ngayon nakakatayo na siya, magaling na siya.
6: Ang Minsuno nga San Fermin branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Mins Wellness Center, Fideran branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
7: Kita kids po tayo!
9: Ang problema ng mata ko, parang may mga puro-puro sinibuta kami ng nag-ano, tumitumin ako. May mga blood-blood ako nagbubuta.
6: Tagal na yan?
9: Tagal na. Nung una, nilagyan ng eye drops, ang sakit talaga. Tapos, yun, nabuntisan na yung eyes ko.
6: Nawala na yung mga ano, sabi mong sinulit?
9: Wala na, matikati wala na. Maliwanag na maliwanag. Nag-ano ako, nagabila ko ng eye drops.
6: Ang Minsuno nga San Fermin branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Mins Wellness Center, Fideran branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
7: Kita kids po tayo!
10: Sa Bicolano o Aragon!
11: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibusa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
12: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta lagundi, Plemix! Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: pigilan mo na nga yan paglalasing mo. Inuubos mo na lang yung pera mo sa alak. Eh bakit?
1: Gumagastos ka din naman sa mga kulorete mo, diba?
0: Oy, for your information, nagme-makeup ako para gumanda.
1: Hmm? Ako din naman ah. Umiinom ako para gumanda ka.
2: Mas sa Bicolano,

0: herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Amilis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ng spirulina, stevia, turmeric, purple core, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, wamera, green coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk at tongkat ali. Amilis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Means Wellness Center region-wide.
1: Sir, tara na tabi. Diyan lang po sa kanto. Kunin po subayad. Salamat.
2: Ay sus! Nawalat ka pa sa hero subag niya. Ay, miss! Miss! Nawalat mo po subag mo sa tricycle ko kasubag. Oh!
1: OMG! Salamat po, sir. Tayo binalik mo ang bag ko. Yaon pati dyan ang pang-tuition ko.
2: Okay lang yan, miss. Sige, maduman na po ako.
1: Sir, thank you talaga. Uragon ka.
0: Uragon, tataramon sa Bicol, nabuot sa bihon, unesto, matibay, mabuot, magalang, maasahan, makadyos, may pati.

0: Na, nagtutugod ka sa First Love Never Dies? O yun baga, kaya nga di baga, ili nga anak ang batugan asin mabaero mong ama. Hasta ngunyan buhay pa.
1: Sabikulado, uhagun!
2: Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Amilis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ang spirulina, stevia, turmeric, purple core, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, guamera, green, coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Amilis 23-in-1 Premium Coffee Mix, mabibili sa lahat ng Means Wellness Center region-wide.

0: si Mading Lidja, si Mading Gigi.
1: Hani, ano yung pagpapalista mo dyan?
0: Ah, si mga imbitado ta sa fiesta. Haranina baga, masupog na day kitang imbitado. Dangan, nag-order na ako ni duwang punuo na lechon as in 50 manok kay Pading Cesar.
1: Ha? May kurta ka?
0: Inutang ko muna. Ta sabi ko kay Padi, pigahalat ko pa sulong ko sa bangko.
1: Sus, Mariusip ka. Dito pa nga ni nababayadan so inutang ta ka na kaaking taon. Nag-utang ka na naman. Bayok mong garo marahot maging totoo sa mga bisita. Kung ano sa kaya ta, okay na yan. Ang importante, eh kita mabaon sa utang. Ulagun, tataramon sa Bicol, nabuot sa Bihon, praktikal, matibay, mabuot, maaasahan, makajos, may paninindugan.

talaga ako? Sobra! Ikaw nga ni ang susi kang puso ko. Pati lang ka!

0: ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Amilis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ng spirulina, stevia, turmeric, purple core, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, wamera, green, coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Amilis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Bibili sa lahat ng Means Wellness Center region-wide.
1: Hello.
2: Sinsay po ini?
1: Badi, si Ronald ini. Pasensya na kung bis oras na.
2: Oh, Madignal!
1: Badi, pwede mo na tabi ako matabangan kasi si Madi mo, mga laging nagaro. Ako magdalagan ka ng auto ko. Di ba at makadigdi ka?
2: Awi yun. Okay, Badi. Padyan ako.
3: Badi, congrats sa wakas. Nakalalaki ka na.
0: Salamat talaga, Badi. Di ka nagduwa-duwang tabangan kami. Iragon, tataramon sa Bicol, nabuot sa bihon, maaasahan, matibay, mabuot, magalang, makadiyos, may pamilya.

0: Na, nagtutugon ka sa First Love Never Dies?
1: Oh, yun ba ka?
0: Kaya nga, di ba ka, ili niya anak ang batugan asing babaero mong ama. Hasta nun niya buhay pa.
2: Masarikulado o ragun!
3: Kapeng natural, tunong-tuno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Amis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ng spirulina, stevia, turmeric, purple core, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, guambera, green, coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Amis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Means Wellness Center region-wide.

0: 49,000, 50,000.
1: Agoma, garo mga kadakul kang binibilang na kwarta.
0: Shh, di ka para ribok. Kwarta ini sa opisina. Babawasan ko lang pambakal kotse.
1: Ha? Kasalan niya na gom. Baka makasuhan ka.
0: Kaya nga ni di ka para ribok. Kita naman sana nakaaram ka ini. O, sa imo naman ini. Bahala ka na kayan.
1: Ay, habo ko. Dipisil niya na gom. Makaligtas ka man sa Leia, pero bako sa mata kang Diyos.
0: Iragun, tataramon sa Bicol, mabuot sa Bihon, may takot sa Diyos, matibay, mabuot, magalang, maa.

Puso po namin kanyang inimbitahan na makinig, tuklasin at alamin ang katotohanan. Timbangan ng katotohanan, isang palatuntunan na hatid po sa inyo ng Seventh-day Adventist Church Local Conference o Iglesia Adventista del Siftimulia. At kung sasaling mayroon kayong mga katanungan, pwede nyo lang itawag o itest ang cell number 912-945-685. Timbangan ng katotohanan at ngayon, narito ang ating tagapagsalita, Pastor B. Luciano.

Okay, thank you so much, Igala, sa mauna usap nga lawiton, Diyos ay pag-ibig. Para sa ating lahat, nawa po'y pagpalain tayo at tayo po'y patuloy na gabayan at patuloy din tayong sama-sama sa ating programa para atin pong patuloy na maunawaan ang mga salita ng Diyos. Okay, padayon tayo son, sa tuwang panakuban, ining taknaa, tuwang basahon sa dinhi. Direksyon sa itong mga texter na ito, gikan din he, sa itong mga nagapaminaw sa nagkalinlain ng mga lugar, no? Gikan din he, sa itong gikan direksyon kang 2545. Ako di ay si Yaman Manti, ang amo akong pangalan, pastor, dari sa North Cotabato. Prayer request na ko, pastor, na maulian ko sa ako ang pagkadisgrasya nga maubalik na kung makasal na kamakalakaw. Salamat. Ikan kang 1799. Pastor, happy Sabbath. Matupad din na isoon. Pastor, happy Sabbath. Ato sab na isoon nga pagtagad ng ilahang mga pangutana din sa itong programa or ilahang mga request. Unsa may pagsabot ni mo ani nga statement, pastor? Those who died under the three angels' message will be a part of the 144,000 and not an addition to it. However, it helped to complete that number. Reuben Herald, September 23, 1880. Hindi kayo nato umasabtan eh, kundi nato hutdun ang basa ang buong passages, no? Kaya doon na may mga puntuan eh. Sa tupak ato namatay, ilalom sa tulog kamalunda, mahimong kabahin sa kaluwasan. Ang 144,000, dili madungagan. Dili na dungagan ani. Pero makatabang sa pagkumplito sa numero. Daan naman ang kumplitong numero. Inumbered naman na sila. Sumala igsoon sa Biblia. Okay, inumbered naman na sila sumala sa Biblia, dili gyud makatabang makatabang pang madungagan. Kay kumplito naman to sila. No, inumbered naman. 12 tribes, 12,000 every tribes of Jacob, of Israel. So, based sa Revelation chapter 7, 12 kabanay, 12 mil kada banay. So, 12 times 1,244,000. So, muna yung ipasabot mga isoon, nga di na kita madugang pa diha, nga kita maapil. Pero kaya yung pastor nga, it helped to complete that number. Makatabang daw nga makumpleto ang number. Kumpleto naman ang number. 144. Complete number naman na. Kay given number naman na siya. 144.

So ato ay suon nga tanawon unsang iyahang context jud na ini ato raning i-review mga kaisunan ang maong passages. Salamat kayo ha sa maong pangutana. Ikan dire isuon sa atuang tigkaminaw kang 0997 Pastor Happy Sabat kanang asa kahay tinuod sa tanang isde. Salamat si Juan Suneri dire sa Rizal Sambuanga del Norte. Isuon ang tinuod yun nga isde katujo nagpabilins nga nagdala sa three angels. Ingon nga banner logo kay mo ni ang old landmarks of the Seventh Day Adventist. Bisan pag unsa na kadaghan nga membro sa SDA, unsa na sila kadako, unsa ka bahandianon, pero wa na gani magpabilin aning banera, wa na gani ni gidala nga banner maisoon, di na mao. So ang tinuod nga Seventh Day Adventist, tanawan ninyo sa inyong mga simbahan kung three angels pa ba ang inyong mga lugo diha. Di na gani three angels, gigipulihan atong bagong na ay cross, di na tinuod nga SDA. Gitawag na nagpigan SDA. Nga naman naanay sign sa pagano sa ilang mga simbahan. Ang cross is a sign of pigan. Pagano na. Timaan ang pagano. Nga ibutang sa mga simbahan, so pasabot nga, wala na. Tili na ka tinuod nga SDA. Sangala na lang ka SDA. Pero sa tinuod in realidad, dili na. So ang tinuod nga SDA, nagpabilin sa three angels. Sumala sa ato'y suon nga mabasa. Dito tayo suon sa kang 5957. Pastor, salamat sa imong programa nga mahayagan ang mga tao nga wala pa nakabalo sa kamatuoran, pinasikad sa Biblia. From Charlie Canoyne of Poblacion Matanao, Davao del Sur. Maayong pagkaminaw din na, Brother Charlie. Hinautang naamo diha sa maing kahimtang, maing panlawas, ug salamat sab sa padayon nga pagpaminaw. I-share ang atong program. Pakusgay imong radyo para imong silingan kadungog din mahimo na kang kabahin sa programa, mahimo na kang kabahin sa mensahe, ug mahimo na kang kabahin sa kaluwasan sa ubang tao. No, ang imong pag-share isuon ato nang ginapasalamatan. Ug padayon lang sa kaminaw, daghan pa mga butang ato makatunan. O gipaambit sa misuban, no? Para nga daghan pa po ang masayod sa dugang pang kamaturan. Diha kay Nini Mula Dalupan, Happy Sabbath, watching from Jensan. Ikan kang Bibilo Bunilla Galvan, request ko kanta, dili unta ako ang ayan. At isang tanaw na kung nakadownload na ba ko aning kanta, pag wala galing, napasaylo ang din ako ma-play ang maonga song kung pananglit dili wala na itong ma-download ang ayan dili ako ang ayan, no? Atong tanahon sa ingsoon. Okay, salamat kaya naaday din itong playlist ingsoon. Ay di mao wala gyud ito ang ingsoon, wala gyud ito, pasensya kayo ha, kaya wala gyud sa ato adin ang playlist sa pagkakaroon wala pa yung ko mag-download itong bagong kagamitan ingsoon. Okay, dito tayo soon sa tuang pangutana kang kwento, pero daghan man gihapon galuto, Pastor, labi na natong naay kauban sa balay na masakiton, og naakay kauban sa balay nga dili isde ipod, unya ka nang naay mga fellowship, Pastor, nilutuay ang iba, ha? Diba galutuay ang ibang host, lain pangutan na, Pastor, na ay verse na bawal magsayaw? Ang verse igsoon sa Biblia nga nagisgot og sayaw, dili igud ang Ginoong ma sa tung panahon ron, wala gud gitugot nga magsayaw patakaron. Katong kang David sa una nga nagsayaw siya tungod man to sa ilang gubat nga ilahang nadaog. Pero in worship the Lord sa itong panahon ron, simbahon siya sa Espiritu kamatuuran. Juan 4:23-24. Espiritu o kamatuuran. So, wala na ta mag-apply ni anang sayaw-sayaw. Kaya ang pagsimba sa Ginoo, Espiritu o kamatuuran.
Espiritu bugsimbahon siya sa katahum ug kabalaan. Salmo 26:7 paingon sa 9. Kana nga mga verses maisod. Pero kanang sayo-sayo gi-apply na dito sa panahon nila ni David sa unang panahon. Sayo-sayo sila. Pero wala simbahan. Sa panahon nga sila makadaog silang gubat at sila mga tambor, mga tugtog nila, kay mo man ang mahitabo, no? Pero sa during worship, sa ilaha nga pagdaig sa Ginoo, simbahon siya uban ang katahom o pagkabalaan. Kanang ingon nga, nagluto kay nang masakiton, kayong tanga, dili na siya habitual. Nga naman kay namalay na sakit, considerable, kay namay na sakit. Pero kanang walay masakit, nga naman yung tuyuan man. No? Pero kasi pag may masakit ang isun, nanakit termos, imuday ang ibutang idaan, ang ginitubig. Oh. Nagi mga pamaagi. Unya ka nang, naikaubang ang dili, isde sa balay. Ang Biblia na ingon baya, bisan ang dumuloong nga naas imong balay, dili magtrabaho. Adi, luto, yung tadaan. Kami bisan na ibisita sa balay, luto daan, bernes pa. Udagan-daghanon lang, kaya kung naimabot ng bisita pagkasabado, makapakaunta. Yung na naiso, niya ka ng fellowship, bisan sa among mga convention na ginahimo, wala na gin may na-exercise nga magluto pa panahon sa Sabado. Bernes, after lunch, luto na paingon sa pagsa, pag, before magsalop, matapos na tanang luto, mga buluhaton. Muna nga, kung doon na may naghimo na naigsuon nga wala pa good na na-reforma ng maong mga buhat, wala pa good ma-revive ang ilahang pagluto, sige ka pong luto, ato na sa hangyoon o nga, ayaw na yung tao. No? E mag-uol pa ito maglantaw po mga kaigsunan nga ato aming gining mensahe nga nagito yung preparation day mao ang Friday. So pagkasabado, ay luto kay panaman preparation day na lutuon man daan tanan. Muna ang dapat nato igsuon nga masairan. Dapat natong matuman. Di nato pwede nga lapason mga igsuon. Salamat kay sa maonga pangutana. Ikan kay AJ Roll, akin, nag-info lang siya nga wala sila signal sa bakaroon. Mag-reply na lang ko tomorrow morning. Okay, so salamat igsuon. Kay Bibilo Galvan, pastor, ngano dili man mo kaon karni baboy, basin mahay blood mo? Dili man na mo'y rason isuon. Kay bisan pa ang mga baka, manok, isda, makahay blood, manggihapon na ang sigyan ni mong kaon, labi nagpinirito. Bisan pa gani ang mga nagkaon o gulay lang, kung ginapirito kanunay, ginauwili kanunay, makahay blood gihapon na siya isuon. Kaya ang kolesterol sa oil, mumantoy makahatag o kadaot sa itong dugo. Huwag mo nang maistiki itong dugo, niya mahibla na yun ta. Di good reason nga di mo kaugbaboy kay makahibla, dili na mo'y rason. Ang rason nga nung dili mo kaugbaboy kay gideklara sa Dios nga hugaw ang baboy. Nas Biblia na, ang Dios mo'y nadeklara. Levitico 11, versikulo 7, nga 8, dili ka mo mag ang baboy kay bisan siya may kuko nga buak apan wala magapangusap sa iyang kinaon mahugaw siya alang kaninyo sa unod niini dili kamo magkaom ni maghikap sa pateng lawas niini dulumtanan kini alang kaninyo hugaw ang Dios mo'y nagdeklara ang Dios mo'y nagingon. Ang iyang gisultihan katong iyang pinili nga katawhan. Deuteronomio 14:2 kay kamo mo'y pinili nga katawhan sa Dios nga mahimong iya taliwala sa tanang naso sa tibuok kalibutan gipili kamo niya. Tres ayaw kamo pagkaon og bisan unsang butang dulumtanan. Dili dai pakanon. Ang gisultihan igsoon ang katawhan sa Dios. So kung kita katawhan sa Dios ayaw kaon. Ang Dios may nagdeklara nga dili ipakaon. So manay hitabo mga kaisunan nga dili mo kaon ang SDA o karning baboy sanglit ang Dios may nagingon nga ayaw mo kaon.
Anong dili man pagkanon kay mahugaw. Pugatong mukaon ni ini sa mga Biblia, silutan sa Dios inigabot sa panahon nga siya mubalik na din his kalibutan. Sa muna ang mga SDA, dili mukaw karning baboy, kay nahadlok me sa silot nga giandam sa Dios. Silot ayang giandam. So kung gusto tan dita silutan, ayaw kaog karning baboy. Kasi mayroon siyang parusa na inihanda para sa lahat na kumain ng karning baboy. Isaiah chapter 66 verse 15 to 17. Atin nga pong basahin kung totoo ba na mayroon siyang inihanda parusa sa lahat na kumakain ng laman ng baboy. Atin pong basahin. Ito po. Darating si Yahweh na may dalang apoy at nakasakay sa mga pakpak ng bagyo upang parusahan ang mga ginamumuhian niya. 16. Apoy at tabak ang gagamitin niya sa pagpaparusa sa mga nagkasala, tiyak na marami ang mamamatay. Ang sabi ni Yahweh, malapit na ang wakas para sa mga naglilinis ayon sa tuntunin ng pagsambang pagano. Nagpuprosesyon sa mga sagradong hardin at kumakain ng karne ng baboy, daga at iba pang hayop na karumaldumal. Malapit na ang wakas, papatayin niya ang lahat na kumakain ng karneng baboy at iba pang hayop na karumaldumal at yung nagsambang gaya ng pagano at nagpo-prosesyon. Alam mo natin kung anong grupo yung nagprosesyon. Na kumakain din sila, nagprosesyon sila, kumakain pa sila ng karne ng baboy at hayop na mga karumaldumal. Anong sabi ng Panginoon? Malapit na ang wakas sa mga taong ito. Kung hindi tayo magbabago, hindi natin baguhin, patuloy tayong kumakain, ang Diyos ay nakahanda na tayo'y kanyang parusahan. Salamat po sa pangutana. Ay duhop nga nasabtan ang tubag base sa ato isuong mabasa diha sa balaan nga kasulatan. Salamat, ang Diyos magapakamaayo sa matag-usa. Kikan kang 5214, Pastor Nindot, kayo ang program kay daghan ang nagapangutana. Si Brad Boy ni dire sa Lingkunan. Kumusta das Lingkunan, ha? Kunos aga ito inyong anniversary das Lingkunan. Ha? Kay atong gahinan og panahon para makalaag tada sa inyong lugar. Ipahibalo lang niya ko kung mag-anniversary mo. Oh, kung inyo na akong panahon, pero dili, ayun lang po, ayun lang po din ang Lugson. Okay. Salamat isang dirita kang Shine Alpitsi. Happy Sabbath, Pastor D. Happy Sabbath, Sab. Watching from Kalumpang Church, Kalumpang General Santos City. Kumusta diya sa Kalumpang Church, ha? Sa General Santos City nato ng mga nagapaminaw sa tuang tulumanon. Diya sab sa may Kalamba. Diya kanila ni brother ni Kuya Cortez. Mayong pagkaminaw nito na diya. Happy Sabbath. Diya sa Gia Family Sab, no? Cortez Family. Uguban pa diya tanan nga naminaw sa tuang programa karon. Kumusta mo? Ginaot ang Dios kanunay magapanalangin. Sa pagpadayon, sunahan mga sukit na kaminaw to continue our program this evening. Ato sa kaminaw, nasab kining usa ka awit, ako unta ang angayan sa krus. Alang ni natutanan.

Okay, thank you so much sa Alawiton, atong na ating napakinggan. Tayo po ang tinubos niya at tayo po ay kanyang binigyan ng panahon, no? Yatang giluwas. Thank you so much sa iyahang pagsakripisyo alang nato. O dire tayo soon sa mga viewers nato. Gyan po kay Mary Lampagos Valiente. Happy sa Huli Sabat, Pastor. Watching from Purac, Pampanga. Kumusta po dyan sa Purac, Pampanga? Natin na mga viewers na palagi pong sumusubaybay sa atin hong programa. Thank you so much po. At nawa po'y pagpalain tayo ng ating buhay na Diyos. So, patuloy ta sa ato ang dyan kay Terence Balataria. Kumusta po dyan sa inyong lugar? Kay dyan din po kay Cyrus Garino Roslin. Kumusta din po sa atin pong mga tagapakinig sa atin hong programa. Kay Irene Jucarisa Tubo, gandang gabi po, agandang pakikinig po sa inyong lahat. At nawa po ay pagpalain tayo ng ating buhay na Diyos habang tayo patuloy na sama-sama sa atin hong programa. Okay, dito tayo sa next na tanong. Sa kung mayroon pa po kayong mga katanungan, naamoy mga pangutana, especially dito po sa Bicol Region. If you have question, comments, and reaction, just text or call to our cell number 0907-604-1410. Ta sa pangutana, galing kang 6534, Pastor, mangutana lang ko. Unsay makaluwas sa tao? Kay ako nagpasalamat ko sa buhi nga Dios tungod kay giluwas ko niya. Ang pangutana, ang tanong, ano ho ang makapagliligtas sa tao? Siyempre ang Dios. Siya po ang ating tagapagligtas. Si Kristo. Siya po ang namatay doon sa cross. Siya po ang namatay alang-alang sa atin. Siya po ang nagbigay sa atin ng kaligtasan. Pero alam niyo po ba, kapatid, na mayroong tatlong klaseng kaligtasan? Ayon sa Biblia? Sa 2 Corinthians chapter 1 verse 10, ito po ang ating mabasa. Muli ang atong mabasa, mga kaigsoonan, na gipahayag diha sa Biblia. Unahon ito sa Tagalog, nag-ingon, na siyang sa amin ay nagligtas sa gayong lubhang malaking kamatayan. Ito'y kaligtasan mula sa kapahamakan, aksidente, katalagman, at nagliligtas na siya naming inaasahan na siya namang magliligtas pa sa amin. Ito pong tinatawag na nagliligtas, saan tayo nililigtas niya? Sa kasalanan, sa magitan ng kaniyang kamatayan. At umaasa tayo na tayo kaniyang ililigtas muli. Kailan yan? Sa kaniyang pangalawang pagparito. So ito pong tinatawag na kaligtasan mula sa lubhang kamatayan, yan ho ay kaligtasan din natin na nakamtan sa araw-araw nating pagpamumuhay. Tayo'y kanyang inalagaan, iningatan, iniligtas, iyat ang giluwas sa tanang matang sa katalagman o kamatayon. Kaluwasan na siya. Kung basahon ni mo iso ng salmo, atong mabasa din eh, muna ang ato ay suon nga masabtan. Ingon sa din niya sa Salmo, Kapitulo 50, Versikulo 15. Sa may giingon din niya ang mga sukinti kami na, ug tawgon mo ako sa adlaw sa kalisdanan, ug pagaluwason ko ikaw, ug ikaw magahimaya ka nako. Day of, nagitawag ug mga katalagman, mga kalisdanan, mga kabagabagan, mga sakuna, nangako ang Diyos na tayo kanyang iligtas. Sabi niya, call me
from the day of destruction, and I will save you. Luwason ta ka. Ha? Tawagin mo ako. Ha? Tumawag ka sa akin sa kaarawan ng kabagabagan. Ililigtas kita at iyong luluwalhatiin ako. Sa Bicol Bible, sabi niya dito, asin aragnon mo ako sa aldaw nin kahurasan. Ililigtas ta ka, asin ika panggagalagnan mo ako. So, giklaro mga kaigsuunan, mga kapatid, na God will save us from danger, from harm and danger. Iyat ang luwason. Kaluwasan na. Ikaduhang kaluwasan nga giluwas ta niya from the bondage of sin through the death of Jesus Christ. Iniligtas niya tayo mula sa kasalanan, mula sa manang kasalanan. Dahil tayong tao ay isinilang, tayo ay gitawag og sa tiyan pas inahan, nakasunod ta sa sala nga panulundon. Sumala sa Salmo 51 versikulo 5 nga gisulti ni David nga sa tiyan pa, ha, ingon sa dinhi isoon sa Tagalog version, narito ako'y inanyuan sa kasamaan at sa kasalanan ipinaglihi ako ng aking ina. Mana yun na kasalanan. Ha? Manang kasalanan. Sa Cebuano sabi, aniakar ako na tao sa kasalanan ug sa sala, gipanamkon ako sa akong inahan. Sa Bicolano version, uya sa karatan na naginibo ko. Asin sa kasalanan. Asin sa kasalan. Ipinagdinman, ipinagnidam ako nin sa kuyang ina. Muna'y giingon, mga kaigsuunan. Yan ang sinasabi ng Biblia. Manang kasalanan at tayo tinubos sa pamagitan ng blood of Christ. 1 Peter chapter 1 verse 18 and 19. Anong sinabi? Sabi niya dito, na inyong nalalamang kayo'y tinubos, iniligtas tayo, hindi ng mga bagay na nangasisira ng pilak o ginto mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang. Manang kasalanan, tinubos tayo, iniligtas tayo sa manong paraan, kundi ng mahalagang dugo gaya ng sa kordirong walang kapintasan at walang dungis sa makatuwid bagay, ang dugo ni Kristo. Through the blood of Christ, we are all saved from the bondage of sin, from the inherited sins. Christ will save us. Yan ang ikalawang klase uri ng kaligtasan. Ang pangatlo, yung kaligtasan sa buhay na walang hanggan na ibibigay ni Kristo sa iyo sa kanyang pangalawang pagparito. At ang kaligtasan na ito ay makakamta natin sa pamamagitan ng ating pagsunod sa kanyang kaluuban. Sinabi niya dito, mga kapatid, sa Hebreo chapter 9 verse 28, ito po ang ating mabasa. Ay gayon din naman si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang makasalanan ng marami sa ikalaway papakita na hiwalay sa kasalanan. Nung una niyang pagpunta dito, pagparito sa sanglibutan, tayo tinubos dahil sa kanyang handog, pero siya magpakitang muli sa ikalawa, hindi na para sa kasalanan, kundi sa pagliligtas sa mga tao na nagsisipaghintay sa kanya. Sino yung ililigtas? Yung mga tumutupad. Revelation 22 verse 14, it says,
Blessed are they that do His commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gates into the city. Mapalad sila na tumutupad sa kautusan ng Diyos, dahil sila'y bibigyang karapatan na makapasok sa kaharian sa pamagitan ng mga pintuan nito. Ang makapasok yung mga tao. Yung mga tao na nagsisipaghintay sa Kanya. Yun ang pahayag ng Biblia, mga giliw naming taga-subaybay. Sana po na sabtan, nakuha ang punto sa tuang tubag base sa balaan nga kasulatan. Okay, galing kay Sylvia Arcalarong Kilio. Happy Sabat, Pastor. Ask ko lang, pag nagpahulam ko og kas nga kwarta sa akong higala, unya ang iyang ibayad sa ako halin sa iyang binuhi nga baboy, unsay akong buhaton? Salamat, Pastor. Adawato ni mo kay imo tong utang, dili man to kay bahin nimo sa iyang pagbuhig baboy. Dawaton, ibayad naman to niya. Kaya nakautang man siya nimo. Ang dili maayo kung bahin to nimo sa iyang pagbuhig baboy, kinihatag ka o ipuhunan ka, mo to di maayo. Pero kay nakautang siya, unya ang halin na kwarta, gibayad si mo siya ang utang, wala kay tulog bagon. Kay mo to iyang panginabuhi, bayad man lang to siya. Ang problema diha, kung ang baboy nga gibuhi na kay porsyento, ay akadiha ka nalang bigit. Kaysa mo ka ng mga tao, mga lahilahi sila, mga panginabuhi diha, o ba naamay mga lahilahi ng mga panginabuhi niya, nakautang to siya, nakahulam niya, mubayad sila, di naman ka mukisyo, kahagi ka tong kwartaha. Kay iya man tong obligasyon pagbayad si muha. Sa ako nakita, wala kay tulubagon, wala kay angay buhaton. Imura inon nga salamat kay na imong gibayaran akong utang. Muna isuon. Oh, kay nga naman, dili man to porsyento nimo, dili man to bahin nimo. Pero kumuhatag siya nimo bahin atong imuhang paghalos sa buhay, yun sa bahinan ta ka brado. Ayaw kay bahin naman to nimo. So muna isuon yung hitabo. Lahi tong gibayad sa utang, lahi po tong imong bahin. Oh. So wala kay tulubago ni ana. Kay niigo man lang siya ni bayad sa imuhang utang. Kaya ang Biblia nag-ingon man, kung makautang ka, mubayad ka. Kaya ang dili ko na mubayad sa utang, dautan, sumala si Biblia. So walang inkamot kita yung sunog bayad sa hinahinay nga pamaagi. Gikan kay Bibilo Galvan, ngano makasala man ang tao? Ang tao igsuon makasala, pinaagis paglapa sa sugo. Kung tanaw nimo ang instruction sa Ginoo from the very beginning sa tanaman sa Eden, ang sabi ng Panginoon, huwag kayong kakain ng bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan. Dahil sa araw na kayo kumain nito ay mamamatay kayo. Ang ginawa ng babae, sinalungat niya, hindi niya sinunod, natukso siya, kumain siya, kaya nagkasala siya. Ibig sabihin, ang pagkakasala, kung bakit nga nung nakasala, makasala ang tao, tungod na sa paglapas. Unang Juan, Kapitulo 3, Versikulo 4, ang paglapas sa sugo, mao'y pagpakasala. Ingon din eh. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan, at ang kasalanan ay pagsalangsang sa kautusan. Sa Cebuano, ingon sa din eh, mga ison, ang tanan nga nagahimog pagpakasala, nagahimog paglapa sa sugo. Kay ang pagpakasala, maumay paglapa sa sugo. But pasabot, if you are violating the commandments of God, the law of God, you are committed sin. Makasala ka. So nga nakasala ang tao, kay naglapa sa sugo. Kung dili mo lapas ang tao sa sugo, dili siya makasala. Kay ang kasuguan, mo'y magpaila na ikaw nakasala kung mulapas ka. Roma Kapitulo 7, Versikulo 7, ingon sa diniya. Nanunsa may ato'y kasulti nga ang kasuguan mo ang sala, palayo ka na.
Ngani kun dili pang kasuguan, dili unta ako makailag sala. Dili unta ako makailag unsay pangibog kun ang kasuguan wala magingon, dili ka magkaibog. Sa to pa, makasala ang tao kun ang tao mula pa sa sugo. Pero kung ang tao dili mula pa sa sugo, dili sa sala. Kaya ang paglapas di ay maoy timaan nga ikaw nakasala. Ay dohop na sabta nakuha ang punto sa tuntubag sa maong pangutana o medyo nakabsa na sabtag oras mga igsuon. Hangto na sab sunod higayon sa mangtak na sa mga istasyon. Sa gihapon kita maguban-uban nining atong programa dalan sa kaluwasan inabagan sa timbangan sa kamatuoran. Naot kami nga ang Dios kanunay magapanalangin sa matag-usa aron padayon tang maguban-uban sa gihapon nining atua nga tulumanon. Mag-ampo ta igsuon to end up our program. Atong pasalamatan ang atong labaw makagahom ang gitagaan ta na higayon aron ato siyang pasidunggan. Mag-ampo ta alang sa pagtakop sa atong tulumanon ining takna sa hagabion. Atong pasalamatan ang atong labaw makagahom. Labing balaan ug silimbahon ka nga amahan namo dalay gun ka sa tanang panahon. Salamat kayo sa imo mga pulong among gisaluhan. Salamat sab sa mga pangutan nagtubag nga imong gihatag kanamo. Inintak na karon i-bless Lord ang tanan nga naminaw, tanan nag-view online, tanan nga mga radio station nga imong kabahin ni imong programa. Panalangin ni sa kanunay o gayaw sila biyaing. Tabangi sab Lord ang tanan nga adunay mga balatian ron, ikaw sab Ginoo maghatag kanilang kaayuhan. O mintak na temporaryo sa mi Lord nga magaundang ninyong programa apa naglaumi nga padayon ka magauban ka namo, bantay kami ayaw kami itugyan sa panulay nano aluwas sa kami igikan in. Salamat sa pagtubag nimo ka namo, salamat sa paghatag, salamat sa pagpasaylos mga sala. Salamat sa iyong mga pulong ug pagkamaayo. I-bless Lord ang mga adunay balatian. Tabangin taon sila. Labi na sa iyong mga anak sa North Cotabato, sa Musa Kaisoon, Tipaminaw, nga gusto siya, Lord, magkabalik ug lakaw. Tagayatan sa milagro. Ikapa, pasulis sa kusog iyang mga tiil, iyang kabukugan, iyang mga ugat. Pinagis imong gahom, aron nga makalakaw sa balik, Lord, o makaservisyo na sada kanimo, uban siyang pamilya. Salamat naman sa pagtubag, salamat sa pagkamaayo. Pagadawato na mo kining tanan, nituwa na mo kining maangkon. Sa ngalan o gahom ni Kristo, among manluluwas. Amen. Bueno mga sugid tagaminaw, thank you so much sa inyong pagkikuban. Kanato ninyong atong programa, hangto na sa sunod ngayon, kinis Pastor D, magaingon na sa kaninyo. Dahang salamat sa pagkaminaw, kung maminaw ka, mapulahan ka, dalay go ng Diyos.

0: mati. Ating napakahal niya ang mga sasatangin mula sa sabal ng kasulat. At kung sa sasatangin, mayroon na iyong mga katanungan, pwede na bang i-guess o tumawa sa ating cell number sa 912-9451-625. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At magpapala ng Diyos ay susasama ka sa
1: ating dalangin. Nakatutuga sa 90.7 Radio Oragu.

rata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhang, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga nangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aang tabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautog ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin yun yan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol at sinagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, at siniba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kang samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kalibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng parataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na

0: Hi! Pwede pong mag-apot?
1: Kita!
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakaulagon?
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot...
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kang mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na parataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautog ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin yunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng parataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
2: 90.7. 90.7 FM.
1: Radyo Uragun. Ito na ang inyong mga paboritong OPM hits. From the 80s, 90s, and today.
3: Ang kasiyahan.
1: Siguradong solve ang inyong sabi.

0: Ma, nagtuto mo ka sa first club na Verdais?
1: Oh, yung baga.
0: Kaya nga, di baga, ili niya anak ang batugan na sing babaero mong ama. Hasta nun yan, buhay pa.
2: Sarikulado!
3: Ano pong pangalan mo?
4: Maricel po.
3: Anong mga nararamdaman mo?
4: Yung mga masasakit ko, minsan nagparang nagbabaray mga ugat, yung naninigas ng mga kamay ko, pati paa. At tapos yung minsan yung paghina ko, nagpapaltikit yung hindi ako nakakatulog.
3: Ilang oras na lang tulog mo?
4: Minsan dalawa, tatlo.
3: Ngayon, anong unang binili mo?
4: Yung po yung minstock.
3: Anong unang na gumaling sa'yo?
4: Pag dumi po, dati minsan din, nakagawin niya isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
3: Yung pagtulog mo?
4: Mahapaganda na po.
3: Ah, dati ihi ka ng ihi?
4: Opo.
5: Ang Mings Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligas, PCP. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mings Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan, Albay. Beside Feederan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
6: Tuhod! Siko! Baywa!
7: Aray!
6: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

mo talaga ako? Sobra! Ikaw nga ni ang susi kang puso ko. Pati lang ka! Susi ka, iba mo kasi

0: Siyempre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
1: Critical na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
2: Yung pumirma ko, allergy. Isang linggo lang ako nag-tip ng mga nawala yung allergy ko. Bumaling. Ngayon, sa pagpunta ako ng Maynila, may pinsan ako nagkasakit. Ang sabi ko, yung gamot ako na pininom ko, pati yung kape, sabi ko, subukan niya kasi hindi na siya nakakatayo, hindi na siya nakakalakad, hindi siya nakakakain. Sinubukan nila, ngayon nakakatayo na siya, magaling na siya.
3: Ang Mings Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Mings Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
4: Eksena ng Pinoy Banda ngayong Sabado sa Uragon, Sabado OPM.

0: Hi! Pwede pong mag-apot?
1: Kita!
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon?
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot...
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon! Uragon!

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ang tamang oras sa buong kapuluan. Alas 6:20 ng umaga.
1: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta Lagundi, Plemex.
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na Lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy.
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Para sa inyong quality refill ink,
6: punta na sa Inkport Enterprises.
5: Installs continuous ink system, refill ink and toner,
6: documents printing,
5: plastic lamination,
6: Xerox clear copy,
5: rush ID picture,
6: photo printing,
5: printer repair,
6: scanning.
5: Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. Umag-text 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
7: Yung problema ko, allergy. Isang linggo lang ako nag-tick ng mga nawala yung allergy ko. Bumalim. Ngayon, sa kapunta ko ng Maynila, may pinsan ako nagkasakit. Ang sabi ko, yung gamot ako na ininom ko, pati yung kape, sabi ko, subukan niya kasi hindi na siya nakakatayo, hindi na siya nakakalaka, hindi siya nakakakain. Sinubukan nila, ngayon nakakatayo na siya, magaling na siya.
8: Ang Mings Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mings Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan Albay, beside Feederan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo! Hey!
9: Mula pa noong taong 1996, ang Tierra de Balon Travel and Tours na nanatiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Balon Travel and Tours in Tierra de Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
0: Halo-halong Pinoy favorites. Dito lang sa Uragon. Sabado OPM. OPM.
10: Basta Bicolano.
11: Good morning.
10: Good morning.

0: Hello, sir.
1: Sir, pwede po magkapot? Tanong nito. Hindi po tabi ang lugar kang mga gwapo?
2: Sana,
1: Iyo ba gano'y nata? Iyo, ay hun ako kaya siyang dayo ka.
3: Mas

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ano ang patutuo mo sa Lins Juice sa aki mo?
3: Magayon ko. Nagra lang to ang grado. Yan po yung Lins Juice.
2: Dati ang grado niya pera.
3: Ano man, 90. Tapos nag 94. Biglang nag-donor.
2: Hindi, nagkaigo siya ng mga ano, honor.
3: May so siyang 89, naging 92. Tapos ngayon, with honor siya.
2: Tapos healthy.
3: Oo, healthy. Nagtaba man, hindi siya magsusok siya magkakaan.
2: Active.
3: Oo, active. Tsaka ano yung...
2: Ayan, ang pagkakaiba kang Mince Juice. Sada ay nakaka-Mince Juice, anak.
4: Ang Mince Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5pm. Ang Mince Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
5: Exam ng Pinoy Banda ngayong Sabado sa Uragon, Sabado 4 p.m.

0: sabay tayo.
1: Nay, Nay, anong istasyon ang tigdadangog nindo?
0: Aw, pirmi kaming nakaradyo Uragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
1: Uragon.
3: Uragon.
0: Uragon.
4: Uragon.
5: Uragon.
6: Uragon.
7: Uragon.

0: pakitama po ng inyong mga orasan. Saktong ikapito ng umaga.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nag-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Babes, malapit ng anniversary natin.
5: Oo nga, no. Parang kailan lang.
4: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
5: Siyempre, Lolay's yun.
4: Gaya din noong binyag ni Junior, ang dami nagkikain.
5: Siyempre, Lolay's yun.
4: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami nag-take home.
5: Siyempre, sa Lolay's yun.
6: Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ng mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, malabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na packed lunch o dinner. Basta't may okasyon, pareserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
7: Kasangga! Saan nga ba mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix?
8: EGP!
7: What about Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra?
8: EGP!
7: E paano ang Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix?
8: EGP!
7: Tama! Ang iyong narinig!
9: Over 2,000 branches nationwide!
7: Mabibili mo na
9: ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
7: Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra.
9: At Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix.
7: Sa iisang bubong. Ang parmasyang laging tapat.
9: Na nandyan lang sa iyong tapat.
7: It's the KGP.
9: The Generics Pharmacy.
7: Di mo na kailangang lumayo, kasangga.
9: Bili na!

0: You're listening to 90.7 Nacho Uragun.
1: Mas napikulado Uragun.
2: Tuhod, siko, baywa,
3: aray.
2: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan.
3: Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured tattoo collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mula pa noong taong 1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Tierra de Ibalon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa katilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Relax and look

Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y. Uli na ang programang matutok sa pagpapabasko kan kulturang Bicol noon, Oragon. Bicol, mataong onra sa mga Bicolanong nagpapahilingkan sa indang urag asin talento, Oragon. Bicol, kakaulayon mga personalidad sa likod kan bareta, Oragon. Bicol, uumawon mga programang kapakipakinaba, Oragon. Bicol, asin rireparuhon mga isyong dapat maipakiaram ka, Oragon. Bicol, ini at sa tuyang programa, Oragon. Bicol,

0: kuyang tatara.
1: Oy, good morning. Diyos Maray na aldaw sa liwat, mga tugang, mga manoy, mga manay. Sabado na naman pala, adi. Petsa 30 na po, kan-presenting bulan. Medyo malumlumpaan sa tuyang langit noon.
0: Ay panininduga.
1: Kaso bago mga pasado, alas 4 po ni pagkaaga. First time, ano ha? Naka-experience sa kita ni na makusugo na pag-uran.
0: Tasama pa.
1: Nabaribi na naman sa mga tinanong ko naman, Manoy Jokes. Okay man, somehow, dahil lang ta kaipuhan taman talaga, minsan magtaga-uran-uranin araw kayo kakusog. Urog na ta for more than 2-3 months. Talagang daing uran kitang namatean. Grabe ang alingahot. Grabe ang arasahas kan panahon. At least kasubago medyo nag-kalmada, sabi kaya. Sa mga nakantabay, nakatutog na naman ngunyanig di sa Radyo Orango 90.7 FM. May nagatabi sa Indong, kumusta? Inipuan sa Indong programa, Uragon Bicol. Napangaran siyempre kan mga liuragtang kongresista sa pangyanot ni Congressman Attorney Former Yorme Alfredo Pido Garbin Jr. Siring man ni Congressman Attorney John Almario Chan. Makakaulay-ulay, makakasabay-sabay ta na naman ngunyan na pagkaaga. Ansa kong haloy ng kapartner sa programang ini na habang naghaloy, nagpaparagayo na sana. Iba talaga pag inspirado. Ang babaeng mayong pahingalo, si Firefly Sally Luces. Makakaiba ng taliwan. Kapatid, maganda umaga. Welcome back sa ating balatuntunan. Kumusta?
2: Hello mga kaalitap-tap.
1: Ayan, ang kanyang signature intro.
2: Okay. Yan, live na tayo sa aking Firefly Winter Das Alitap-tap sa aking page. At live din tayo ngayon sa Rad Oragon Facebook. Okay. At syempre, live na live tayo buong Bicol sa 90.7 Radyo Oragon sa inyong mga radyo. Wala na ba tayong mga radyo?
1: Naku, ikaw nakaubos nung tatanong
2: ako,
1: ka.
2: Ako talaga.
1: Sus Mariosef, last year ka pa at hingin ang hingi sa akin. Hindi na nga ako nakakapag-promo, ikaw lang nakaubos.
2: Tatanong ka. Wala tayong pang-promo.
1: Kaya mo na, kaibiganin mo na yung kaibiganin mo yung dati. Ay, sorry na.
2: Anyway, kapatid, kamusta po sa lahat?

0: dyan sa buong Bicol, Masbate, Catanduanes, Sorsogon, mm-hmm. Camsur, Camnorte, and Albay. Okay. Doon talaga ako nakatingin. Ah. Mm. Siyempre, kita mo, kapatid. Okay. Kita?
1: Blooming ka ngayon, kapatid. Dito ba dyan? Medyo blooming ka.
0: Siyempre, thank you.
1: Mukhang sabi niyan eh, bagong...
0: Bago ang phone ko.
1: Okay.
0: Kaya dapat maganda. O, diba? Tingnan mo, tingnan mo. Ayun, o, yun yung phone ko.
1: Ay, naku na naman, yung sa hulugan yan, diba?
0: Fully paid yan, kapatid.
1: Diyos ko naman. Ay, hindi mo na kasi. Ma, tiyan, sinigaklamo sa kuya ni Sir Chip. Kuha na naman ngayon kan hulugan.
0: Libre yan.
1: Oh, anyway, so, kumusta ka ba, Ted?
0: Eto, mapula pa rin ang hasang. Mm-hmm. Walang patungan. anyway, update lang tayo, kapatid. Wala ka ba diyang news?
1: Ay, oo, wait lang, sige.
0: Mag-news ka na muna. Kasi ito, bakit ang hina ng ano natin, internet natin Hello. Ngayon?
2: Baka nakadita ka, ma'am.
0: Hindi.
1: Double check mo muna. Baka mamaya nakadata ka pala.
0: Hindi, ako nakadata.
1: Wait lang, ha. At, kaya pala medyo mababa jokes ang volume ko. Nagalaw nyo na naman.
0: Ginalaw mo na naman. Check mo, jokes galawin. Ko nakakonek ako sa internet.
1: Okay. Anyway, habang inaantay natin, mamaya hopefully we get to interview si Kong Yormi Pido. Dahil may mga nais din ba akong matanong sa kanya. Pero anyways, hopefully he's up and awake already para kahit papaano. Okay, mabigyan tayo ng pagkakataon siya makasama sa ating panatuntunan. Pero bago yan, sa oras nating 19 minutes, makalibas na ang kapito ng umaga, nakisumaro po ang Ako Bicol party list sa Panginoon Siyempre ni Ako Bicol Congressman Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. Sa ceremonial launching ng Free Public Internet Access Program kasabay po ang Department of Information and Communications Technology kanakaaging Mayo 28 sa paagi po kan programang ini mas matatabangan ang mga estudyante sa sin mga paratukdo sa paggamit kan online learning materials research tools as in digital platforms na importante po naman sa makabagong edukasyon. Pero po naman sa edukasyon masyad biman ining public wifi access point para po sa komunidad urug na sa panahon din kalamidad kung sa in importante ang marikas na impormasyon as in komunikasyon. Nakisumaro man ang Ako Bicol party list sa isinagibong coastal cleanup drive sa Puro, Legazpi City kasabay po naman ang city government of Legazpi, Pido Diday Puro Chapter, mga volunteers, community leaders, uniformed personnel, civic organization at sinibibang mga partner agencies sa temang One Coast, One Community, Protecting Tomorrow Together. Ipinahiling po naman kan lambang sa raw ang pagtatarabangan kaya pong mapangatamanan ang kapalibutan as in maputihiran ang coastal communities para po naman sa masangling henerasyon. Liwat pong nagpaabot din tabang as in serbisyo ang Ako Bicol party list katuwang po ang San West Care Foundation sa mga pamilyang apektado kan pag-alburuto kan bulkan mayon sa pagi po kan pagheras din malinig as in ligtas na may inom na tubig. Sa saindang enod na pagbisita pinadumanan kan grupo ang barangay Tumpa kung sa ina sa 137 pamilya po ang natawanin malinig na tubig. Kasun po naman kayo ni pwede naman ka na Ako Bicol party list ang mga residentes kan barangay Kirangay Kamalig. Kani pong paramentas na naka-star sa barangay Bungabong. Pumilabot man sa 80 pamilya ang natawanin malinig-linig na inumo na tubig bilang parte kan padangos pong pagsimbag sa mga apektado kan kalamidad. Dakulang tabang para po sa mga estudyantes as in mga produkto sa Pawa, Legazpi City ang pagkakahaman kan nasa 13 bagong classrooms na andam nang magamit para po sa school year 2026-2027. Ang proyekto ang narilisan po naman sa paagi kan Ako Bicol party list sa Panginoon Siyempre ni Congressman Pido bilang parte kan panagos sa pagsuporta sa mas matanos as in dekalidad na edukasyon sa bilog na Kabikulan. Formal na pong ininunsar ang Free Public Internet Access Program na may objeto makapagtaunin in libreng internet connectivity sa mga eskwelahan at sin komunidad. Kani pong mapahiwas pa ang access sa edukasyon, information at sin sa mga oportunidad sa digital na kinaaman. Sigun po kay Ako Bicol Party List Congressman Pido dakulang tabang ini sa mga estudyantes, mga paratukduasin sa mga namamanuan, ulod na sa panahonin kalamidad kung sa importante ang marikas sa komunikasyon as in access sa informasyon. Sa oras na mga tugang na 23 minutos na magkaagi ang alasyati po ni pagkaaga, taon-taon sa naman ni Jokes, babalikan ta pa niba.
2: Uy, pare, Marcafe pala ang kape mo? Iba mahal yan?
3: Naku, mali ka dyan, Mare. 1221 kaya yan.
2: Ha? Ano yun?
3: 1221, Mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyan kadami ang laman na isang box na Marcafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
2: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
3: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, Mare. Ugali, maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
2: Ngayon, alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Marcafe pala.
4: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Marcafe. Ang Marcafe at ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
5: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
6: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Natuwang mo ang Liver Aid. May Silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
7: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
8: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
9: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
8: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
9: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
8: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
9: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
7: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Mga tugang ang tamang patama-tama. Hoy, 27 minutos na makalihis ang alas 7.
2: This time check is brought to you by Liveraid, Silimarine Capsule. Liveraid, it's liver lover, boys!
1: Wrong cue na naman ako. Mga tugang, sa tuya na pong punan ang pag-ulapaki-ulay-ulay, di sa mga magagayon tang bisita, agikan pa sa Kilikaw Elementary School.
3: Ay, sorry na.
4: Kilikaw High School.
1: High School na pala. Sorry na. Ayan. Ayan. Hindi mo naman kasi sinabi ka agad sa akin kabati. Kilikaw High School na pala ito. Ayan, pagkakain. Kasi ilan? Pangatlo, pang-apat na sila, di ba? Puro elementary eh. Oo, kaya nasanay ako. Akala ko elementary din ang kausap natin. Anyways, sige, ngayong umaga po ay makakapanim natin ang ilan sa mga beautiful and hardworking staff, teachers ng Kilikaw High School. Si Ma'am Suleta Miranda, Teacher 3, as well as si Ma'am Janet Carino. Tama ba ako? Teacher 3 rin. Ito may kinalaman po sa kanilang June 1 to June 5, kung di ako nagkakamali. Brigada Eskwela. Ganda umaga. How do you call you, Ma'am Suleta?
5: Ma'am Sol.
1: Ma'am Sol, ayun. At saka si Ma'am Janet. Net na lang. Yan, sige. Alright, kapatid. Sige, kapatid.
5: Wait
1: go
5: lang.
1: Ahead.
5: Kasi bago yan, batiin na muna natin itong mga nandito. Si Ma'am Emmy Abunda Bahoy. Good okay. Morning po, Ma'am Sally. Number 1 AKB, ako Bicol. Party list.

0: Toy. Goodbye po, Ma'am Firefly Winter, Alitaptap, and Sir Rod, and to all staff and personnel of Radyo Oragon, watching and listening from Saban, Was Albay. Si Ma'am Jeneline Luis Olila, good morning po mga ma'am and sir. Ami Aswar Masayda is watching. Ayan. So kapatid, okay, baka dyan sa'yo, batin mo.
1: Marami rin, nakatabay sa atin ngayon, si Kuya Kyle, nabanggit mo na ito kanina eh. Si Toti Alpichin, at saka mga kasama natin dyan sa Barangay Kidako. Uy, mag-fiesta na sa Kidako.
2: Yes.
1: Tomorrow.
2: Shout out, Ma'am Grace.
1: Si Ma'am Grace, taga Kidako.
2: Ma'am Grace is Piloy.
1: Bukas, fiesta sa kanila. Ma'am Grace! Beka naman!
2: Manganganak po yan. Si Ma'am Grace.
1: June na siya ngayong buwan?
2: Ay, nanganak na.
1: Nanganak na pala, Ma'am Grace. Hindi naman excuse yung panganganak mo. Wala kami imbitado. Congratulations to you. Ayan, nandiyan din sa ating mga nakikipanood ngayon sa FB Live, si Emmy Abundabahoy. At makasama niya dyan sa Victory Village South. Nandiyan din po si Toti Alpichin, si Ma'am Marlene Yanzon, as well as makasama natin dyan sa San Andres, Santo Domingo, Albay. Ang buong Albay District Public Market nakaantabay ngayon. Nandiyan si Papa Rinan tsaka si Manong Joel. Nagpapalakasan na naman ang sounds. Pakibati din po ang Perez and Andes family dito sa Barangay Sipi. Uy, nakatabay sa atin mga taga-Sipi, Daraga. Maraming salamat. Thank you so much. Kapatid, sige na. Simulan natin ang ating diskusyon kasama si Ma'am Sol and Ma'am Janet Cariño ng Kilikaw High School. Alright? I understand. Pangatong batch na ito ng nagbibrigado eskwela ang ating nakapanayam.
0: Pero ano to, ika-second batch na nakiusap na makapag-radio hopping sa Ako Bicol party list.
1: Lakas nyo kay sali.
0: Bago yan, kapatid, di ba, noong isang araw, kasama natin ang Buragwis Elementary School, si Ma'am Emily L. Canasili, si Ma'am Mary Ann Apuli, and Ma'am Jaline Alto Amaro, na pasalamatan ko na din, kapatid, yung mga stations. Siyempre kay Sir Henry Maceda ng PBN-DZGB. Siyempre ikaw, kapatid, matik agad. Wala kang choice talaga. Siyempre si News Director Mami Susan Balani, and si Ja Mendoza ng Radio TV Veritas. Si King, si SM Marichu Bagato, o King Bagato. At ang nag-interview sa akin na ma'am ay si Eman Bombase, okay, ng Bombo Radio Ligaspi. Si Dires Remy Araneta Mindones ng Radio Siram. And of course, si SM Juvie Llamoso at si PM Ronald Aycocho ng Sigaw News FM. At maraming salamat dahil tuwang-tuwa po si na ma'am sa mga pag-guest nila sa radio, at amazed sila sa mga nag-i-interview sa kanila, na ganun pala daw, kapatid, ang feeling. Parang hindi daw nila kaya maging broadcaster.
1: Ay, hindi naman.
0: Oo,
1: madali na lang ang trabahong ito.
0: Na sabi nila, yung nag-shift yung boses, tapos pagkausap mo daw iba.
1: Tapos, o, kailangan, pinag-aaralan pati.
0: As in, talagang tuwang-tuwa sila na ganun pala ngayon yung pag-ano sa, sa ere. Tapos, natuwa din sila dahil sa support ng Ako Bicol Party List, and of course kay Congressman Pido Garbin and kay Kong Jana. Kasi sabi ko sa kanila, kapatid, hindi talaga nila yan kakayanin yung sked. Nakita mo naman yung very tight, no?
1: Yeah.
0: From 7:45 to 8. Tapos hinahanap mo na siya dito. Tapos lilipat kami ng Veritas, lipat kami ng Bombo. Tapos,
1: dapat kasi, kapatid, meron kang travel time na nilalagay.
0: Meron na baga, for 15 minutes. Kasi nakita mo yung interval. Kasi yun naman yung schedule namin sa mga congressman at sa mga bisita baga sa mga pinapa-interview.
1: Kasi dapat nga, sabi ko nga kayo,
0: wala pala sila kasing service.
1: Mag-chopper kayo para mabilisan.
0: Sus, chopper ka dyan. Oh. Anyway, kapatid, basahin ko lang itong pinadala sa akin ni Ma'am Alta. Si Ma'am Jeline. Kasi sa Monday, meron na po silang, may invitation po sila sa amin.
1: Okay.
0: Fun run and Zumba for us sa Buragwis Elementary School at 5:30 a.m. po ito. Kapatid, baka naman, baka gusto nyo mag-join.
1: May Zumba pa yata sila, eh, di ba?
0: Yes, may Zumba po ito. And

0: meron silang pwede daw kayong
1: ukay-ukay
0: na, bumili kayo. Kasi si Dires, alam ko nag ano siya, nag-donate ng mga damit ng mga pre-love.
1: Okay,
0: So attend kayo para alam yun, kailangan din natin talaga yung maggalaw-galaw. So ito na po, 5:30 a.m. po sa Buragis Elementary School. Kung gusto niyo pong mag-join sa kanilang kick-off ceremony ng Brigada Eskwela. Kasi June 1 to 5 ang Brigada Eskwela ng DepEd. At makakasama nga natin ang mga teachers from Kilikaw High School. Actually, ito si Ma'am Janet Haushan Carino ay classmate ko nung high school. Isa po siya sa aming...
1: mas mukhang bata si Ma'am.
0: Baby face lang talaga siya. Hindi pa man kasi siya lumalaki agad. Tagal lumaki. Nung mga high school kami, kapatid, may grupo kami, Clam Jam, yung mga names namin. So, we're not best friends talaga, pero we are close lahat. Ito si Ma'am Janet, pag sa seryoso, siya ang mag-MC. Pag sa kalokohan, ako mag-MC. So, ikaw na nga!
1: Ano nga, halata naman. Hindi na ako magtatanong pa. Alright, Ma'am Janet, magandang umaga po. Sige. Okay, anyways, ito na magkaalaman tayo ngayon. Anong meron sa June 1 and up to June 5 dyan sa Kilikaw High School?
2: Bali po, may ano po kami, Brigada Eskwela po, starting June 1 to 5 po. So, andito po kami para imbitahan yung mga ating stakeholders, mga parents, mga students na pumunta po sa aming school, sa Kilikaw High School.
1: Okay.
2: Tapos, bali enrollment po niyan.
1: Kasama yun na ba sa enrollment yung Brigada Eskwela?
2: Opo, sir.
1: Okay.
2: Bali, magalinis muna sila, ano ma'am?
3: Opo.
2: May program muna po before mag-start.
1: Pwede bigyan mo kami ng rundown, ano mangyayari? Magsisimula ba ito mga alas 5 ng umaga, alas 6? Meron ba kayong bazumba dyan?
3: Okay po. Isang magandang umaga po sa lahat ng mga tagapakinig at nanonood po live. Thank you for inviting us, Kilikaw High School Teachers. So, in behalf of Kilikaw High School Teachers, isang mainit na pagbati sa buong komunidad ng Kilikaw High School. Sabihin ko po muna itong ano.
1: Sige po, go ahead.
3: Katuwang ang ating school head, Ma'am Teresita Baylon Rañada, ang ating mga guro, mag-aaral, magulang at mga lokal na stakeholders, formal na po nating sisimulan ang ating taunang Brigada Eskwela. Ang ating bawat paggawa ay mahalaga upang masiguro ang isang ligtas, malinis at handang kapaligiran para sa pagbalik eskwela ng ating mga kabataan. Bago ko po sabihin ang mga aktibidad, ito po ang tema para sa Brigada Eskwela 2026. Brigada Eskwela, matatag na paaralan, matatag na kinabukasan. So narito po ang opisyal na day-by-day schedule ng ating mga aktibidad at ang mga nakatalagang committee. So, at syempre ang mga partner sa bawat araw. So sa day 1 po, magkakaroon po kami ng the grand kick-off. June 1 po ito. So bali po, ang naka-in-charge po dito ay grade 7 advisors, curriculum chair, MAPE department, and math department. At yung community partners and volunteers ay mga Poor Peace members, parents, grade 7 and 11 learners, okay, SPTA board, SSLG officers, barangay officials, Kilikaw, Mabinit, Alcala, at Matnog, at SK officials and BFP. So ito po yung mga activities.
1: Sige.
3: So magkakaroon po kami ng opening program. So ang in-charge po dito ay math department. At magkakaroon po ng Zumba session.
1: Ayun.
3: Ang charge po dito ay MAPE department. Sila po ang magagaling sa sayawan at pundakan. Yes po. Sa susunod po na activity, general clean-up drive, magkakaroon po ng tree pruning, wedding flashing of CRs, corridors and stairs, littering of school signages, repainting of walls, and making a composite.
1: Okay.
3: For day 2 po,
1: sige. Para sa ikalawang araw, that's June 2. Okay.
2: June 2, meron tayong wedding, repairs, and classroom preparation. Ang in-charge naman po ay ang grade 8 advisors and curriculum chair. Community partners natin and volunteers, we have the parents, grade 8 teachers and students, SSLG officers, Philippine National Police, and SK officers from catchment barangays. Activities, weeding, gardening, landscaping, and fencing po. Sa day 3,
3: para po sa day 3, sa pangatlong araw ng Brigada Eskwela na 2026, magkakaroon po ng infrastructure repairs and security.
1: Okay.
3: So, June 3 po yun. Huwag niyo po kakalimutan.
1: Oh.
3: So, ang in-charge po, kami pong grade 9 advisors at kasama po ang curriculum chair. So, ang community partners and volunteers, we have parents, grade 9 teachers and students, SSLG officers, tactical operations group 5, yung TOG 5 o TOG 5, SK officers and 4P's members. So ito po ang magaganap ng mga aktibidad.
1: Mm-hmm.
3: Magkakaroon po ng school security installation of barbed wire and fencing, water and roof maintenance, burying and tying leak water pipes, applying bulk seal to leaking roofs, repairing classroom cabinets, mm-hmm. chalkboards, tables, and chairs, sorting of learning modules and waste segregation. And para po sa day 4,
2: okay, sa day 4 po, meron tayong sustainability and donation drive. Ang in-charge naman po ay mga grade 10 advisors and curriculum chair. So, ang community partners natin din po is ang mga parents, mga grade 10 teachers and students, SLG officers, DPWH, SK officers, and 4P's members.
3: At para sa pang-finale, day 5.
1: That's June 5.
3: Yes po, day 5. Final touch and closing ceremony.
1: Yeah.
3: So, June 5 po yun. Huwag niyo po kalimutan. So, ang in-charge po dito ay senior high school advisors and curriculum chair. So, community partners and volunteers. Of course, hindi talaga mawawala ang parents, senior high school teachers and students, SSLG officers, DPWH, 2DEO, PTA board, all teaching and non-teaching personnel and external stakeholders. So, ito po yung mga activities. Final cleanup drive, sorting of remaining modules, waste segregation, and final campus landscaping touch.
1: Mm-hmm.
3: Closing program and awarding of certificates,
1: okay,
3: to recognize the invaluable support of our partners and volunteers.
1: Mm.
3: So, yun po ang mga activity para sa 5-day Brigada Eskwela 2026 po.
1: Sana yung kasama sa schedule nila, I was hoping to hear from you na pag June 5, yung last day, kasama sa schedule, yung, I mean sa activities,
3: lahat,
1: yung the search for Mr. Miss Brigada School.
3: Ah,
1: good suggestion, sir.
0: Baka next year na kapatid. Oo, oh, kasi wala.
1: Amazing kasi kapatid.
0: Oo.
1: Diba?
0: Well, ano kasi kapatid, very tight na bagay yung schedule nila.
1: Bagay,
0: so, pwede naman siguro silang magkaganon.
3: Yes,
0: wala kayong ano for ACOS na
3: wala
0: event.
3: Wala.
0: Pero ano lang,
3: ay,
0: ano?
3: Sorry, sorry.
0: Oh, ikaw.
3: Meron pa na.
2: Ah, additional lang po. Kasi bali po, meron po kaming ano nga yan, food and bazaar.
3: Bazaar pala, sorry.
2: Meron po kami. Bali.
1: Talang tinda-tindahan.
2: Opo.
3: Yes po.
2: So, may mga
1: food and drinks bazaar.
2: Yes po. Meron pong mga magtitinda doon.
1: Okay.
2: So, that is good for 5 days na po.
1: During the duration mismo.
0: Siguro, ano, nag-invite kayo ng mga, parang mga, yung magtitinda, magkakaroon sila mga booth doon.
1: Mga pika-pika.
0: Tapos, ano siguro, ano ba, 50-50 or 60-40 or
1: 80? May porsyento lang.
0: Yeah. Registration. So, ano,
1: maganda income generating din.
0: Ay, yung mga in-invite niyo mga sa parents ba? O talagang, yun talaga ang negosyo?
2: Yun talaga ang
1: ano,
2: mga actually mga teachers.
1: Ah, teachers
0: and teachers,
1: parents.
0: Teachers, teachers pala. So ikaw,
1: ko,
0: alam ko, ikaw nagtitinda ka. Ano ba tinitinda mo?
3: Oh, ano titinda mo doon?
1: Sige na, hindi pwede.
2: Take the opportunity. Bali, meron po kami po ni husband, gumagawa kami ng fresh lumpia.
1: Ayun.
2: So natikman mo na yun.
0: Oo, hindi ko, nakalimutan ko. Bigma dapat nagdala ka.
1: Sa, oh, alam mo, may nagsabi sa akin, masarap daw ang
2: later,
1: fresh lumpia ni Ma'am Janet.
0: Hindi
1: lang ako makapag-comment kasi hindi ko pa naman titik.
0: Oo, padala mo na dito. Actually, mahilig ako.
1: Sana meron.
0: Alam mo, oo, alam mo, actually, kapatid, favorite ko ang ano, fresh lumpia. Lalo na ang
1: araw-araw, i-announce ko pa dito.
0: Oo, fresh lumpia kayo dyan. Saan ka matatagpuan? Tsaka contact number para pag mag-order.
2: Sige po. Ako po sa San Roque de Raga Albay. Bali, you can contact me po sa number. If ever mag-order kayo, 0918-680-9276. Thank you very much.
1: Ayan. Ako naman.
0: Ayan nga.
1: Pag-sample si Ma'am Jack.
0: Dapat, na. Bago matapos ang program natin, andito na yung fresh lumpia. Di magawa ka? Gumawa ka ba? Hapon!
3: Impossible.
0: Kasi kami ni kapatid, pag ano, pag nagpo-promote kami ng product, talagang actual, pinapakita namin, pinapakain, kinakain namin, oo. Tapos, di ba na po food tasting tayo? Ganun na gawa namin.
1: Kaya na si, ano, diba,
0: kaya ganun yung ginagawa namin. So, susunod daw na Sabado, kapatid, guest natin siya ulit.
1: Ay, naku, walang,
0: hindi kami aatras dyan, diba, sa kainan. Diba, kapatid?
1: Tama.
0: Oo, may pa-take out pa yun, ha? Ikaw, madam, ano ang product nyo?
3: Ano po, goods po sa amin.
0: Anong goods yan?
3: Ano yun, mga crops, like, kasi po, ubus na.
0: Anong mga crops? Corn. Gusto ko din yan. Kumakain kami yan. Okay lang. Meron pa lang. Meron pa tayong next Saturday.
3: Po, growing pa lang po yung growing.
0: Okra.
3: Kasi si Alcelago.
1: May farm.
0: May farm. Oo. Pero yung ano, yung mga corn mo is...
1: Ano ako ay engage in farming na
0: kapatid? Oo. Meron siya. May asyendero yan.
1: Huwag kang ganyan. Pagka mamaya nakikinig siya, ano, boss.
3: Ako, may mga alaga po kami.
0: Anong alam? Nagkakatay kayo?
1: Ay,
3: nagpapalaki.
0: Nagpapalaki lang, tapos binibenta niyo. Tapos ano pa po?
3: Yun lang po.
0: At least ano, sipag naman ni na madam.
1: Ano tawag dyan? Passive income. Parang nagtuturo si ma'am.
0: Ang nagmamanage lang yung husband niyo. Doon siya, nag-full time na po ba siya?
3: Hindi man po kay... Ngayon po, bakasyon. So, nakabelo po siya mag-farm.
0: Bakit ano po ang work ni husband?
1: Anong regular work ni hubby?
3: House husband po.
1: House husband.
0: Hindi ka nag-manage siya ng ano yun. Ano siya, ng farm. So, ano siya? Nasa agribusiness po. Diba? Ilan pang anak niya, ma'am?
3: Tatlo po, si Jeboy.
0: Hi, Jeboy!
3: Jaja and
1: Janjan.
3: And?
0: Janjan. Si Jeboy, Jaja and Janjan. Lahat letter J.
3: Pala sa aking asawang masipag, si Eduardo Miranda.
0: Ilan? Yeah. Wow. Ilan taon na kayo, ma'am, na kasi?
3: 9 years po.
0: Wow. So, bata pa. Maano pa lang pala. 9 years. So, anong balak niyo next year? Pa 10 years. Pa 10 years na ba? Kaya 9 years?
3: 9 years po.
0: Kana 9
3: lang po.
0: Kana 9 lang. Kailan po yun na April?
3: April 8 po.
0: Uy, 8-8. Pwede mo ba kami sample ng 8-8? Diba? Infinity forever talaga. So, ano balak niyo next year?
1: Ano ba talaga yung usapan din niyo? Bigla ba o ano? Bigla ka talaga ka forever.
0: Uy, ikaw ha?
1: Hindi ako inin.
0: Sinasali mo si Madam, ano, mamaya
3: niya na. Pero masarap po magluto ang aking asawa.
0: Wapatikin! Anong luto yan?
1: Ano yung paborito mo?
0: Ano
1: yung mapampiestahan? Yung mga tipong igado.
0: Yan! Oo! Talaga, nagkikita po ba kayo?
1: Anyway,
0: pero baka in the future. Sige, announce mo na. Magkakaroon kayo ng catering. Ilang years na po kayo sa pagiging teacher?
3: Bali, 13 years na po.
1: Ay, 13 years.
0: Saan kayo una nagturo?
3: Sa Pasig City, Sagad High School po.
0: Ay, galing kayong ano. Taga saan po talaga kayo?
3: Original ko po ay sa Pangpang Palapag, Northern Samar po.
0: Uy, taga Samar ka pala!
3: Paray po ako.
1: Pero marunong
3: ka. Taga sa iyo, nga tanan. Gadi ako sa Radyo Oragon.
1: Ano tayo ng Samar area?
3: Oo, sa mga kababayan ko, maupan nga aga sa iyo.
0: Anong nalang?
1: Konti lang.
0: Ma'am,
3: hawig naman po.
0: Ano mo lang kami, paano ka napunta dito sa Bicol Region?
3: Dahil po sa palarong pambansa.
1: Nakilala mo si Mister, I'm sure, sa Palarong Pambansa.
3: Opo, kasi
1: ayaw, nabingwit ito.
3: Sabi ko, sa Pasig City, meron kayong player.
0: Tapos,
3: dating dito.
0: Tapos,
3: isang band po, ko teachers ko. Hindi dapat po ako kasali.
0: Tapos,
1: tapos.
3: May nag-back out sa van.
0: Ay, see.
1: Ito yung napasama.
0: Napasama.
3: Nag-go up po ako kasi meron po kaming clothing that time.
0: Sabi
3: ko,
0: gusto
3: ko mag-unwind.
0: So,
3: yun nga, napasama po ako dito sa Bicol.
0: Tapos?
3: Kasama ko po yung co-teachers ko na sister ng asawa ko ngayon.
1: God's design. God's design talaga.
0: Wow.
3: Siya po yung tagaluto.
0: Tapos,
1: ano yun,
0: na love at first sight o nakalimang araw na ano?
1: Pamiligan.
3: Nung first day, nakita ko na siya.
0: Tapos,
3: nagkatingin na kami. Parang,
1: tapos,
0: tapos,
3: suhan na, tinutokso kami.
0: Ang
3: mga co-teachers ko din, si Ninong Junicero.
0: Hello, Ninong! Tapos,
3: suhan hanggang sa day 5 na.
0: Tapos, anong nangyari?
3: Siyempre, nagkaroon na.
1: Nagkatuluyan.
0: Tapos,
1: nagkaroon ng spark.
3: Naman po ang parents niya. Lang yung walang asawa.
0: Bunso ba siya?
3: Pangalawa po sa bunso.
0: Tapos?
3: Parang boy lang po sila. Yun.
1: Doon na nagsimula yung love story.
0: Doon nag-start yung ano. Ang galing naman.
3: So, pumalit ako ng Pasig. Text. Text call lang. Walang chat.
0: Tapos ilang years kayo, ano, in college?
3: 1 year lang.
0: 1 year, tapos nagtakasal lang kayo.
3: Namanigan po siya sa San Mateo.
1: Sa Pasig.
0: Sa Rizal.
3: So, yun. Nagplano na magpapakasal na.
0: Wow.
1: Dito na kayo nanirahan talaga.
3: Kinasal po kami sa Pasig Catholic.
0: Tapos?
1: Tapos, but you decided na dito na talaga permanente manirahan.
3: Nag-apply po ako for transfer doon po sa Pasig.
0: Tapos?
3: So after a year, na-grant naman po. Thank
0: you. Wow, ang galing. Ano?
3: Kasi bagong panganak po ako that
1: God's design.
3: 4 months, iniwan ko po yung baby ko dito.
0: Tapos
3: bumalik ako ng Pasig.
0: Magturo.
3: Then after a year, nag-run yung transfer ko. So dito na ako nag-stay.
0: Nakakaiyak naman. Parang,
3: Parang,
0: ang gusto, parang ang sarap sumayo ng Palarong Pambansa.
1: Diba? Nagsimula eh. Pero alam mo, God's design, nasabi ni Ma'am Sole, hindi talaga siya para na sa pagkakaroon eh. Nataon lang na siguro sabi ni Papa God,
0: Oy, kaya minsan
1: ako ang regalo sa'yo.
0: Kaya minsan talaga, alam mo kapatid, minsan talaga.
3: Nag-pray ako for ano.
0: Very good. Alam mo kapatid, minsan kapag halimbawa, hindi ikaw ang first choice, tapos second choice or third choice ka. Kung minsan kasi talaga, alam mo yun, nasa sa'yo din talaga yung pagdidesisyon, ano?
3: Yes.
0: Kasi yung ano mo, yung kapalaran mo, nakaano sa mga desisyon mo. Kasi hindi mo akalain, di ba, na maano. Love story na talaga yung inaano na. Ano lang, na-imagine mo po ba nung mga panahon nung nandun po kayo naisip mo po ba na makakapag-asawa kayo ng sa malayo, hindi nyo kababayan, talagang, di ba?
3: Actually po, hindi ko po inaasahan. Kasi may auntie po ako sa Amerika. Ang gusto niya po, mapangasawa ko ang mga afam. So, ilang taon na po ako naghihintay.
0: Tapos, wala talaga.
3: Pero sabi ko, dahil nandito na, yun.
0: Talaga.
3: Nagkasal ko naman.
1: Destiny
0: talaga. Destiny talaga.
3: Ang aking kapalaran sa Bicol.
0: Sa Bicol.
1: Eh, maraming ganyan. Maraming mamumaray dito. Diyan nga lang sa Victory. Maraming
0: talaga po. So, minsan, ano, kumakanta kayo ng waray-waray. Pinapatawa ko lang kayo.
3: Salamat sa Diyos at natagpuan niya po.
1: Tama.
3: Napakabait po na aking
0: asa. Pakialam na tayo. Anyway, ano, ma'am, balik tayo sa Brigada Eskwela. So, ano po ang, ano nyo, ang mapapayo nyo po dun sa ating mga tagapakinig na mga estudyante, mga magulang, para, how to, ano, encourage them na mag-join sa inyong brigada. At bakit sa Kilikaw High School, sila magbibrigada.
3: Oh, madam.
2: Sige po. Bali, yung mga learners po, pupunta kayo doon together with your parents, dalhin niyo po yung inyong birth certificate, yung PSA, tapos yung card po ninyo sa pag-enroll. At saka po, meron pa po pala ng magre-reading yung mga grade 7 sa hapon, 1 o'clock po.
1: Ayun, okay.
2: Kailangan yung ititest yung reading po nila para malaman natin kung talaga bang ready na sila para sa pagpasok ng school.
1: Mm.
2: Okay, so ito po yung ano, ang dadalhin nila ay pen and snacks kasi medyo konti lang naman na oras ang pagbabasa po.
1: Okay.
2: Okay po. Tapos, ang sabi dito ni ma'am, kasi in behalf of ma'am principal, supposed to be po nandito siya. Kaya okay. Lang, not feeling well si ma'am. Get well soon po, ma'am.
3: Get well soon!
2: Nakikinig po siya ngayon. Nakikinig po ngayon si ma'am.
1: Ano pala ni, ano, ni madam principal?
2: Si ma'am Teresita Biranyada po.
1: Ayan. Ma'am Teresita, ma'am Tess, magandumaga po.
2: Okay po. Tapos, ang sabi niya dito, yung mga pupunta po ng mga stakeholders, pwede po sila mag donate if okay. Ever hindi po sila makakapunta.
1: Anong pwedeng dalhin?
3: Anong pwedeng i-donate?
2: Mga learners kit po, halimbawa ngayon ng lapis, ballpen, okay. Mga notebooks,
1: papel. Pinaglumaan na libro pwede.
2: Pwede rin po, opo.
0: Yung libro mo kapatid.
1: Sinaunahan kayo kahapon, di ba Jokes? Kahapon na ibigay ko na doon sa mga taga-saan yung Jokes? Binigyan natin, sako pati kapatid, dalawang sako. Naubos ko ng basahin okay. Kasi. Pero mga ano na, mga pocket books lang naman.
2: Opo. Tapos po, pwede rin daw po mag-donate ng mga seeds para sa gulayan po namin. Kasi meron pong gulayan. Opo.
0: Oh, di ba may seeds ka?
1: Gusto naman ito. Ano naman seeds ang binabanggit mo dyan? Kung naman. Hindi, gusto niyo ng ano? Sige, at tawagan natin si Jason. Wow. Gusto niyo mga ganun, mga sa gulayan?
2: Opo.
1: Sige.
3: Thank you po.
2: Opo. Tapos po, magdala sila ng mga cleaning materials pag magbibrigada po.
1: Ano yung mga cleaning materials normally? Mga sigid, sabon, daspan,
2: kagkag? Opo, pwede rin sila mag-donate ng mga cleaning materials okay. Para sa classroom ng mga teachers.
1: Mm-hmm. Mga ano ba doon sa mga nabamagit yung infra-repair? Diba? Kasi din nabagit yung mga Sol kanina eh.
2: Mga ano po, pwede po ngayon, bintura, ganyan. Yes, pwede po, nag-accept po kami ng
1: kasi mga gusto ko malaman, like kahapon, mas binigyan nila ng importance, hindi naman yung gamit kapatid.
3: Ano?
1: Yung serbisyo, karpintero, di ba? Kailangan yan, karpintero.
0: Ibig sabihin kasi kapatid, kompleto na sila.
1: Kaya, okay.
0: Pag ganyan na, hindi naman humihingi ng anything, ibig sabihin yan, okay na sila. Kasi mas maganda ngayon na, hindi ka yung sobra-sobra, yung sapat lang, tama lang. Kasi pag over-over naman, baka mamaya hindi nyo naman magamit, mabulok. Oo. Kahit na kapatid sa pagkain, kung ano lang yung kaya. Kasi para walang nasasayang, di ba? Dapat ano lang tayo. Kasi sa panahon ba naman
1: marami
0: ngayon?
1: Hindi kumakain.
0: Oo. Sa panahon pa naman ngayon na sobrang mamahal. Ikaw na lang hindi nagmamahal.
1: Ayun na naman ang pinag-uusapan natin.
0: Hindi naman, kinukulik ko lang kasi pagka, ano diba?
3: Magdadagdag lang po ako. Siyempre po, kailangan po ng merienda para sa mga volunteers.
1: Okay.
3: Yung mga gusto po mag-donate.
1: Ayun, magdala ng snacks.
3: Snacks. Opo.
1: Ano?
0: Kapatid, yung mga sponsors mo.
1: Wag po muna pakialam.
0: Si Lolais.
1: Wait lang ha. I-understand ang sabi ho ng DepEd, di ko kakamali. Sakop pa ba kayo ng DepEd?
3: Yes.
1: Ayaw ako ng DepEd sila. Di ba sabi ni Gilbert, ni RD Sadsad, bawal daw ang paghingi, solicitation. Dapat voluntary lang.
0: Di ba sila nangihingi?
1: Hindi nga, kaya nga voluntary.
0: Oo.
1: Kung pwede, magdala kayo either in cash or in kind, basta, voluntary.
0: Voluntary.
1: Hindi naman kailangan, oy, obligahin.
0: Oo, hindi naman. Opo. Yung ano lang, yung gusto lang, yung ayaw, di ba? Di ba, madam?
3: Yes,
0: bakit nga pala sa Kilikaw?
3: Siyempre po, dahil ang Kilikaw High School ay isang magandang paaralan, lalo na na pa ang mga guro.
0: Magaganda.
1: Tama.
3: At magagaling. Talagang, priority namin ang mga learners na turuan sila ng maganda.
0: Ilan ba kayong mga teachers doon?
3: Sa ngayon po,
0: 40. Ang dami pala?
3: 59.
1: High school yan kapatid.
3: High school.
1: Pero may elementary sa high school, di ba?
3: Yes po. Iba, separate po.
1: Pero isang compound?
3: Hindi po. Malayo.
1: Separate talaga.
2: After the bridge.
3: LM po.
1: Kasi usually yes. Kapag school, kapatid elementary kasi, tapos high school.
0: Pagtaga minsan, magtaga labas ka ng baluwa. Kasi hindi mo alam. Alam mo, nakarating na ako sa school nila.
1: Alam mo naman kapatid eh. Oh, hanggang public market lang ako.
0: Dapat kasi, ano, madam, kunin niyo si kapatid mag-host. Ang galing niyan.
1: Ay, wag na.
0: Libre na, lang yung servisyo niya. Ako nang bahala. Sa opening o sa closing niyo gusto?
1: May gusto akong maitanong sa inyo. Oh. Kasi normally, pag high school, may mga transferees, di ba?
3: Yes, po.
1: I'm sure may mga requirements kayong gustong mabanggit. Like, magsi-second year. Di ba? Or grade 7, tama? Okay. High school na yun, di ba? Grade 7. Oh, paano ngayon? May mga requirements ba silang kailangan na ma-comply?
3: Apo.
1: Kasi I'm sure gilang naman mga taga-kalikaw mga kliyente nyo, di ba?
3: Yes.
1: May mga, like, ano mga kapit barangay?
3: Matnog, Alcala. Mabinit.
1: Okay, kita mo.
3: Kaya.
1: Maraming mga...
0: Alam mo ba kung asa ng kilikaw?
1: Oh, naman kapatid.
0: O, saan?
1: Somewhere in the Google.
0: Kita mo, hindi niya nga alam. Papunta yan dito, oh.
1: Alam ko ang kilikaw kapatid. Matagal ako dyan.
2: Ito, ano po pala, pag transferi, kailangan nila ng enrollment form. Tapos okay. Yung card po nila sa previous school.
1: Okay.
2: Then PSA din po.
1: Anong PSA?
3: Philippine.
2: Statistics.
1: Birth certificate. Yun.
2: Pag wala naman daw po noon, pwede rin yung baptismal certificate or barangay certificate po. Pag wala din kahit anon, evaluate namin yung mga students po.
1: Okay.
2: And those are not available, may sign undertakings daw po.
1: Kailangan na ba ng ano, matanong ko lang ng good moral? Kasi usually high school meron na yan, di ba?
3: Meron po.
1: Okay. So may good moral character
3: grade,
1: na ano?
3: Mag-grade 11.
2: Mag-grade 11, senior high po.
1: Ayun.
0: Di ba may senior high din kayo?
3: Yes po.
0: Ano mga strands ang in-offer ng Kilikaw?
2: Senior high.
3: So, mayroon po kami...
2: Yung mga trimester
3: na po ngayon.
1: Oo, wala na. Binago na ang curriculum ngayon.
3: Opo,
1: trimester na ngayon. In fact, I understand, di ba, sabi ni Gilbert Sadsad, wala na ngayon yung with honors na ganyan. Ibalik tayo doon sa dating... pag hindi ka talaga pumasa, hindi ka papasa.
0: Ganun. Malipit na, no? Pero anyway, batiin lang natin to si Magtanong Ferrer Anthony. Hashtag, ako Bicol Party List. Rachel Agripa, hashtag, ako Bicol Party List. Si Tess Bailon Ranyada, good morning. Junel Romano, good morning po, ma'am. Pabati sa all. Gardenia Bakers Philippines Incorporated kay Rudy Mer. Gabos, tapos kay Junel Romano, Jerry Daen, tapos kay Boss Nino Manzanillo. Uy, mga taga-Gardenia.
1: Mm-hmm.
0: Ayan. Hi, Sir Joey Santos. Sir Monda, good morning po. Ayan. So, ano nga po yung Kilikaw High School na senior high?
2: Senior high.
1: May mga strands pa rin naman, di ba?
0: Meron pa din naman. Para ano pa yung...
1: Trimester na kapatid.
0: Trimester. So, ano
1: tapos,
0: yung...
1: iba na yung grading system nila ngayon.
0: Ano na ang grading system, ma'am?
2: Bali, tama ba? Pag ang yung mag-honors, 85 dapat ang grade, not lower than ang grades nila. Pero magko-honor kapag 95 ang average.
1: Tsaka ngayon, di na yung dapat eh, di ba, sa bayang na ipapasa, di ba, meron ganyang philosophy na sinusundan yung dating old curriculum.
3: Uh-huh.
1: O ngayon, sabi ng DepEd, ay hindi na pwedeng ganun kasi kung talagang mahina ka, you really have to repeat. Mas maganda naman yun actually. At saka ito, identifiable na sino talaga yung mahusay sa klase.
0: Siguro, sa ano pa lang, sa...
1: Okay, tanong ko lang kay Madam Sol at saka kay Ma'am Janet. Probably ba kayo ngayon dito sa bagong curriculum at dito sa pinapautob na trimester? Probably kayo dito? Hindi naman mahirap.
2: Ito pa lang namin.
3: Ngayon pa lang po ang implementation, sir.
1: Pero I mean, syempre nakikita nyo na somehow yung pagbabago ng curriculum. May mga bagong asignatura, di ba? I understand. Kasi, three of my sisters are actually teachers also.
3: Okay.
1: So, nakikita ko na yan.
3: Mm-hmm.
1: Sabi nila, mabago na naman kami ng asignatura. May mga, alam mo, pag mga high school saka elementary kabatid, nagle-lesson lang pa eh.
0: Bakit dati? Di ba modules? Ganon?
1: Iba ngayon.
0: Iba na. So, talagang mag-start na naman kayo sa ano,
1: pero
0: okay lang, bago na naman, pero challenge yan din sa inyo.
3: Yes,
0: tsaka challenge din yan sa ating
1: mga mag-aaral.
0: Yes.
3: Basta
0: importante makapagtapos, mag-aral ng mabuti. Di naman kailangan na talagang nag-o-honor ka dyan. Importante,
1: yes,
0: makapagtapos ka, mamatutunan ka, tsaka pagka wala ka na sa ano, sa pag-aaral, magtatrabaho ka na,
3: yes,
0: doon mo na makikita ang realidad